0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
2: Back-to-back partners sa kayuhan.
3: Kung ang imuhang tumong ang ligon nga panglawas, ayaw kalimot sa natural nga tambayayong sa imong pang-adlaw-adlaw nga rutina. Pito-Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule. Kabahin sa pag-atiman sa mga balatian sama sa alta presyon, rayuma, UTI, diabetes, fatty liver, uguman pa mga kasakit sa kalawasan. Natural nga herbal o dugay ng gisaligan. O kung gusto ni mog enerhiya o klarong alertness, matag adlaw. Timplahin Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Lami, creamy, o puno sa mga herbal extracts. Mapalit sa mga butika drugstore dool sa inyong lugar. Doon na kay testimonya o pangutana 0985-295-5863. Melvent Food Supplements Distributor Hotline. Dugang kaalam alang nimo nga ang gabon dunay scientific name nga Blumea Balsamifera. Effective sa pagtunaw sa bato sa kidney, mupakunhod sa taas nga hypertension, alibyo sa rayuma, lagnat og sipon, pangontras diarrhea, tubag sa mga dunay UTI, ang dahon sa gabon, kusgan sa antioxidants nga musagang kontra sa cancer, stroke, cardiovascular diseases. Sa matagtumar sa Pito-Pito Plus Herbal Capsule, kaayuhan og mga balatian maalibyuhan. Epektibo sukad kini adto, organiko, halal certified. Mapalit sa mga butika drugstore duol sa inyong lugar. Duna kay testimonya o pangutana 0985-295-5863. Melvent Food Supplements Distributor Hotline.
4: Ngalan ganin na mapalihog?
5: Rosita.
4: Ah, okay. Pila edad ni mo?
5: 67.
4: Asa magkakaroon nagpuyo ro na eh?
5: Naadari sa mulabi.
4: Nabasa mong guna ko imong text ni mo nga doon ay bukol dapit si buhang kasing-kasing?
5: Oo. Oh, sinagganan nga nakapalit ko kay naamay yung bukol sa akong kasing-kasing mong yun. Dayo, nagpunga akong katukusipin ba? Dayo, nakapalit ko o gahat sa rodyon o lima sa buhok sa Phoenix. Dayon, kapun, walo ka buhok. Ay, diyan naman ang ako ang bukol na ko. Yung nawala naman siya.
4: Nay, kining, unsa may ma-advise nimo sa mga katauhan, labi na sa mga taga-Mulabe, nga wa pa naggamit og pito-pito?
5: Kamo, wala mo makasuway sa og pito-pito, nakaayo man din ng pito-pito. Kulayin ninyo og inom, kay naulian man ko, pag inom na ko, kamo ko ibukol og kumat pito-pito.
4: Nay, salamat kayo, Nay Rosita.
5: Salamat po.
6: Hello.
4: Hello, sir. Good morning.
6: Ay, may buntag.
4: Okay, sir. Kini, kumpletong pangalan ganito mo, sir?
6: Alejandro, sir. Balili.
4: Okay, taga-aso, sir.
6: Taga-Surigao, sir. Surigao, sir.
4: Ah, okay. Sige, sir. Unsa man nga mga produkto... unsa man nga produkto yung magagamit karon, sir?
6: Dahil lang kuan, pito-pito, capsule o kaning herbal coffee mix.
4: Kumusta man imong paggamit mo, sir?
6: Mas... Wala na ang cancer, kaning herbal coffee niya, kaning mix kay... Humot siya, humot ba, humot? Maka-addict siya. Na ako'y kansag, lindot siya ang resulta. Buntag o after, tamaw ko nag-atinsana, sir. Dari ko nakapalit sa, parmasya, para sa saan, lakalang parmasya, nakapalit ko.
4: Naapod kay mga gipamati sa una, sir?
6: Ning insomnia pag makakagadlaw ni naka makamalik tulog. Parang ginagamit ta na ko
4: So karon makatulog na ayo.
6: Kinahanglan jud matulog ka before 9 para mas okay na siya. Eh ang taktik lagi ko insomnia.
4: Sige sir, sige sir. Sir, unsa may imong ma-advise ato ang mga igsuon katungod ni magibatis kalawasan nga wa pa nakainom og pito-pito capsule o pito-pito confirm ex sir. Go ahead, sir.
6: Ang ila ko sa wala pa nagamit, pwede na mo gamit sa pito-pito capsule o pito-pito herbal coffee mix. Ay medyo mild ang resulta.
4: Imod yung napamatod answer nga ang ato ang capsule o kaning coffee lahi ragod sa uban.
6: Oo. Nindot ang baho sa coffee mix.
4: Ah, okay.
6: Kamusta ba?
4: Sige sir. Salamat kay sir ha.
6: Sige, sige, sir.
4: Salamat. Sige, sir.

0: Alfalfa.
1: Igama sa Milben Food Supplement Distributor. Healthy outside starts from the inside.
2: Ania na ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag ug ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak niining maong tulumano. Gulong ng Balat. Ang programang muhatag ug pagtagad, yan ang inyong mga gulong ng balat sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balat. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
3: Basta si DJ Onyok, okay kaayo.
4: Yahoo!

0: Adlaw, ganatong tanan mga silingan. Welcome din sa ito ang tulumanon sa programang inyong ginaatanga. Inyong gihimong kalingawan, orasan o background kining atong tulumanon. Ang tulumanon, gulong ng balat. Kauban si DJ Odiog ng Bayan. Tener. From Provinces Bohol. Ito mga idol dias Bohol, maayong pagpaminaw sinuntanan. Welcome, welcome dire sa to ang panag-uban sa programang Gulong ng Balat with your DJ Uniok ng Bayan. Labi na po mga higala dias Kamigin Island, Cebu City, Zamboanga del Sur, Misamis Oriental, Lalawigan's Bukidnon, Ingoman usab mga gala ang Cotabato, Davao Region, Agusan del Sur, og sa Surigao del Sur. Mao kana mga palangga ang mga probinsya nga diin asa kita naglanog-lanog diining atong tulumanon. Gulong ng palat. Nakasintro po ang inyong mga kaagi sa kinabuhi. Dinis ko ang tulumanon na mamoy atong tagaan ug buluanong tambag o pagtagaan. Alang sa gusto magpadala o sugalanon, kontak na ganing atong numero 0955-937-8054 o sbungko 0955-937-8054. Aga siyempre mga eksoon, ang ato ang tigmo mga palangga, wa pagod maansiran ha. Ang tigmo nga naguluhang tagu'e o hipusa arundili mahibalan sa uban. Ayoy! Unsa man kung imong maansiran karong si Manaha, automatic mga palangga, 4,000 pesos ang ahong ijikas nimo. Pero og di ni matubag karon, insigida sunod si Mana, 4,500. Diriga pong tubag sa tuwang hotline, 0955-937-8054. Okay, siyempre mga eksoon, maayong pagpaminaw sa to ang mga tricycle driver karon nga naaron migala sa taksa-taksa ka mga area. Amping mo diya mga Mr. Driver ha. Amping mo kanunay. Kaya aron nga safe kanunay inyong mga biyahe. Tutok sa dalan, ayaw tutok sa dughan. Aron di mo mga lagpots basakan. Huwag di mga lagpots basakan, kawa may basakan, di mo mga lagpots sa mali nga daan. Ayoy! Amping sa biyahe, ingat sa babae. Jara. Giminga mong kung kanta mga egsoon, unsa man kantahan ta mo. Ah, kantahan ta mo mga palangka. Unsa man nga kanta, kanang kantang... Be, kining kantang kantang-kantang. Ikaw by Ken Ganad. On the spot nga kanta ha. Oy, wa man da internet esa. Oh, ano wa man na connect oy. Nara. Connect na mga palangga. Sige, kantahan tamo mga egsoon. Awit nga naguluhang Ikaw by Ken Ganad mga egsoon. Kini nga awit, hatod ka rato, may galas pito-pito herbal capsule o pito-pito herbal Cofermex. Hinaot ko mga palangga inyo ning sulayan at tumusbuti ka kanyang available ato ang mga produkto mga binating tigpaminaw. Di man mo play?
1: Ayoy!
0: Ah, Lunes na lang kumukanta. Di man mo play, mga egsoon, hina man ang signal, uwan manggon.
1: Ayoy!
0: Sayo, kang uwan rin mga palangga, as Mindanao. I don't know, sa ubang mga probinsya, uwan ba, kadresamos probinsya. Pero tigid, kaayo ka uwan. Mga tao diri mga palangga, sige na lang paghot kay gipang panuhutan na.
1: Ayoy!
0: Gipang hilanta na, gipang hubak na. Layo pang Pasko, pero perting sa baa.
2: One station, all the hits. FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Ang tao nga dili ikaw ang kalipay, di guna mula hutay o reply. Why? Hello?

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio, favorite music radio.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 851.

0: Pit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: One station, all the hits.
2: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
3: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
4: Back-to-back partners sa kayuhan.
5: Kung ang imuhang tumong ang ligon nga panglawas, ayaw kalimot sa natural nga tambayayong sa imong pang-adlaw-adlaw nga rutina. Pito-Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule. Kabahin sa pag-atiman sa mga balatian sama sa alta presyon, rayuma, UTI, diabetes, fatty liver, uguman pa mga kasakit sa kalawasan. Natural nga herbal ug dugay ng gisaligan. O kung gusto ni mog enerhiya o klarong alertness, matag adlaw. Timplahin Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Lami, creamy, o puno sa mga herbal extracts. Mapalit sa mga butika drugstore dool sa inyong lugar. Doon na kay testimonya o pangutana 0985-295-5863. Melvent Food Supplements Distributor Hotline. Dugang kaalam alang nimo nga ang gabon dunay scientific name nga Blumea Balsamifera. Effective sa pagtunaw sa bato sa kidney, mupakunhod sa taas nga hypertension, alibyo sa rayuma, lagnat og sipon, pangontras diarrhea, tubag sa mga dunay UTI, ang dahon sa gabon, kusgan sa antioxidants nga musagang kontra sa cancer, stroke, cardiovascular diseases. Sa matagtumar sa Pito-Pito Plus Herbal Capsule, kaayuhan og mga balatian maalibyuhan. Epektibo sukad kini adto, organiko, halal certified. Mapalit sa mga butika drugstore duol sa inyong lugar. Duna kay testimonya o pangutana 0985-295-5863. Melvent Food Supplements Distributor Hotline.
6: Ngalan ganin na mapalihog?
7: Rosita.
6: Ah, okay. Pila edad ni mo?
7: 67.
6: Asa magkakaroon nagpuyo ro na eh?
7: Naadari sa mulabi.
6: Nabasa mong guna ko imong text ni mo nga doon ay bukol dapit si buhang kasing-kasing?
7: Oh, oh, sinugdanan na nakapalit ko kay naamay bukol sa akong kasing-kasing mong yun. Dayo, nagsuma akong katukusipin ba? Dayo, nakapalit ko o gahat sa region o lima sa buhok sa Phoenix. Dayo, tapon, walo sa buhok. Ay, diyan naman ang ako ang bukol na ko. Dayo,
6: Nay, kining unsa may ma-advise nimo sa mga katawhan, labi na sa mga taga-Mulabe, nga wa pa naggamit og pito-pito?
7: Amo, wala mo makasuway sa og pito-pito, nakaayo man din ng pito-pito. Kalayin ninyo og inom, kay naulian man ko, pag inom na ko, amo ko ibukol og pungat pito-pito.
6: Nay, salamat kayo, Nay Rosita.
7: Salamat po.
8: Hello.
6: Hello, sir. Good morning.
8: Ay, may bundag.
6: Okay, sir. Kini, kumpletong pangalan ganito mo, sir?
8: Alejandro, sir. Balili.
6: Okay, taga-aso, sir.
8: Taga-Surigao, sir. Surigao, sir.
6: Ah, okay. Sige, sir. Unsa man nga mga produkto? Unsa man nga produkto yung magagamit ka ron, sir?
8: Dahil lang kuan, pito-pito, capsule o kaning herbal coffee mix.
6: Kumusta man imong paggamit mo, sir?
8: Mas... Wala na ang cancer, kaning herbal coffee niya, kaning mix kay humot siya, humot ba, humot? Makamarag, maka-addict sa liya. Na ako'y kansag, lindot siya ang resulta. Buntag o after, tamaw ko nag-attend sa anak, sir. Dari sa, dari ko nakapalit sa, ano, ma-parmasya sa alas saan, lahat parmasya, nakapalit ko.
6: Naapod kay mga gipamati sa una, sir?
8: Ning insomnia pag makakagadlaw ni naka makamalik tulog. Parang ginagamit ta na ko
6: So karon makatulog na ayo.
8: Kailangan yon matulog ka before 9 para mas okay na siya. Ang sakit lagi ko insomnia.
6: Sige sir, sige sir. Sir, unsa may imong ma-advise ato ang mga igsuon katungod ni magibatis kalawasan nga wa pa nakainom og pito-pito capsule o pito-pito confirm sir. Go ahead, sir.
8: Ang ila ko sa wala pa nagamit, pwede na mo gamit sa pito-pito capsule o pito-pito herbal coffee mix. Ay medyo mayod ang resulta.
6: Imod yung napamatod answer nga ang ato ang capsule o kaning coffee lahi ragod sa uban.
8: Oo. Nindot ang baho sa coffee mix.
6: Ah, okay.
8: Kamusta ba?
6: Sige sir, salamat kay sir ha.
8: Sige, sige, sige.
6: Salamat.

0: kahirapan.
1: Igama sa Milben Food Supplement Distributor. Healthy outside starts from the inside.
2: Ania na ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak ni ining maong tulumano. Gulong ng Balad. Ang programang muhatag og pagtagad, yan ang inyong mga gulong ng balad sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balad. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
3: Basta si DJ Onyok, okay kayo.
4: Lock!

0: Ag maayong adlaw, ganatun tanan mga silingan. Welcome din sa ito ang tulumanon sa programang inyong ginatanga. Inyong gihimong kalingawan, orasano, background, kining atong tulumanon. Ang tulumanon, gulong ng balat. Kauban si DJ Odiog ng Bayan. Mayong adlaw, Luzon, Visayas, Mindanao. Asa madapit na karon mga palangga, naglagapak, naglanog-lanog ang ato ang tingog karon mga orasa. Mayong pagbaminaw sinong tanan mga igsoon. Ani na usab kining atong tulumanon makiguban kininjo. Sulod lamang sa usa ka gutlo ni ining atong tulumanong. Gulong ng balat. Kauban si DJ Onyok ng Bayan. Alaw, kumusta mga egsoon? Ninaot ko mga palangga, nakaplaster na ang all. Ninaot ko usab mga palangga, nakavolume na ang mga volume sa inyong mga radio. Ini ana ang inyong gwapuhon nga DJ Onyok ng Bayan. Ay, magpalag diha nga gwapuhon. Kauban ra na sa pangiton. Pero kitang tanan diri sa kilabutan. Gwapo o gwapa. Ato i-shout out mga palangga ang ato ang mga avid fan o avid listener. From Provinces Bohol. Ato mga idol dias Bohol, maayong pagbaminaw sinuntanan. Welcome dire sa to ang panag-ubans programang Gulong ng Palat with your DJ Onyok ng Bayan. Sabi na po mga higala dias Camiguin Island, Cebu City, Zamboanga del Sur, Misamis Oriental, Lalawigans, Bukidnon, Ingoman usab mga igala ang Cotabato, Davao Region, Agusan del Sur, og sa Surigao del Sur. Mawag ka na mga palangga ang mga probinsya nga diin asa kita naglanog-lanog diining atong tulumanon. Gulong ng palat. Nakasintro po ang inyong mga kaagi sa kinabuhi. Dinis ko ang tulumanon na mo ay atong tagaan ug buluwanong tambag o pagtagaan. Alang sa gusto magpadala o sugalanon, kontak na ganing atong numero 0955-937-8054 o sbungko 0955-937-8054. Aga siyempre mga egsoon, ang ato ang tigmo mga palangga, wa pagod maansiran ha. Ang tigmo nga naguluhang tagu-e o hipusa arundili mahibalan sa uban. Ayoy! Unsa man kung imong maansiran karong si Manaha, automatic mga palangga, 4,000 pesos ang ahong ijikas nimo. Pero og di ni matubag karon, insigida sunod si Mana, 4,500. Diriga pong tubag sa tuwang hotline, 0955-937-8054. Okay, siyempre mga egsoon, maayong pagpaminaw sa to ang mga tricycle driver karon nga naarong migala sa taksatag sa kabanga area. Amping mo diya mga Mr. Driver ha, amping mo kanunay. Kaya aron nga safe kanunay inyong mga biyahe. Tutok sa dalan, ayaw tutok sa dughan. Ayoy! aron di mo mga lagpots basakan. Kung di mga lagpots basakan, kawa may basakan, di mo mga lagpots sa mali nga daan. Amping sa biyahe, ingat sa babae. Jara. Giminga mong kuganta mga igsoon, unsa man kantahan ta mo. Ah, kantahan ta mo mga palangka. Unsa man nga kanta, kanang kantang... Be, kining kantang... Kantang-kantang. ikaw by Ken Ganad. On the spot nga kanta ha. Oy, wa man da internet esa. Oh, ano wa man ni na-connect, oy. nara. Na-connect na mga palangga. Sige, kantahan tamo mga igsoon. Awit nga naguluhang ikaw by Ken Ganad mga igsoon. Kini nga awit, hatod ka rato, may galas, pito-pito herbal capsule o pito-pito herbal Cofermex. Hinaot ko mga palangga inyo ning sulayan at tumos butika kasyon available ato ang mga produkto mga binating tigpaminaw. Di man mo play? Lunes na lang kumukanta. Di man mo play mga igsoon, hina man ang signal, uwan manggon. Sayo, kang uwan rin mga palangga, as Mindanao. I don't know, sa ubang mga probinsya, uwan ba, kadiri sa Amos probinsya. Pero tigid, kaayo ka uwan. Mga tao, diri mga palangga, sige na lang paghot kay, gipang panuhutan na. Gipang hilanta na, gipang hubak na. Layo pang Pasko, pero perting sa baa. Pero sabdo na to kay, guubo man. Kamong gipang ubo, inom mo og pito-pito herbal capsule. Dayon haplasi inyong likod og pito-pito liniment oil o herbal oil. Wala nang panuhot nimo. Anong ubo nimo, katulos-tutunla nimo. Wala na. O niya, pahirin imong ilong. Og pito-pito relaxing gel mga palangga. Aron nga, magpingot imong ilong. Wala ng imong sipon. Lami kay imong pamino nimo. Lami imong tuog nimo. Lunes na lang kung mukanta, di good mo play, oy, hinay internet. O tira po, kay, pagaw-pagaw ko, basta Sabado, gani, pagaw-pagaw, di juunyok, ano? Lunes na lang, ha? Kay, aron nga, magkahunat, tas Lunes, mga palangga, aron, apatay, usakaadlaw nga, practice. Sabado man na iron, basta Sabado. Luya-luya gamay ang tilao ka ng Didyo Unyo kay grabing dinramaha na to, ha? Sige, pero og, niplay lang gini, ne? Aw, anong di makumukanta? Di man mo play, mga egzor. Diretas, mga mensahe, mga palangga. Didyo Unyo, tubag ko, stigmo, didyo, password sa cellphone. Na din si dili gyud na mahibal-an kun dili ka tag-iya. Pero Pedro Villarreal ni sa Bislig City, Surigao del Sur. Lamat sa mga taga Bislig, Surigao del Sur. Mayong pagbamino sa runtanan diya. Sir, good eve. Ang tao may sekreto nga pagkabutang. Iya ginhipusan. Gintaguan nga dili mahibaw-an sa uban. Ako si Evelyn Francisco Kapayuran, Pigkawayan, salamat pagbasa. Salamat naman diha, Ma'am Evelyn. Evelyn Francisco Kapayuran. Ya, mga higala sa Pigkawayan. Mayong pagbaminaw niya, pero imong tubag, di mao! Another text here, akong tubag DJ sa ilong tigmo. Sekreto nga makadaod sa imong pagkatao o sa imong pamilya nga dapat mong itago og hipuson, si Tuto ni Tagapigkawayan. Taga nakatagbang listener, may galas, Pigkawayan ba? Pigkawayan! Cotabato. Atong tanawon, computer.
1: Ayoy.
0: Ang sagot ko po ay napkin. Uy.
1: Ayoy.
0: Ako taga Hinatuan, Surga del Sur. Ako po si Mitch Lim po, taga Hinatuan po, Surga del Sur. Ang sagot ko po ay napkin po.
1: Ayoy.
0: Sinsas mga nangisnak ro.
1: Ayoy.
0: Noon, wapong po na nagamit.
1: Ayoy.
0: Ang akong tigmo, DJ, flood control, Hipos Itago, ang mastermind sa flood control.
1: Ayoy.
0: Flood control.
1: Ayoy.
0: Sa matago na ng flood control nga. Di mo naman na matago.
1: Ayoy.
0: Gusto nga kung nagtago ng flood control, huwag mapugnan ba naman ng flood.
1: Ayoy.
0: Makontrol, pero di na muna matago eh.
1: Ayoy!
0: Lumos ka.
1: Ayoy!
0: Yang tubag ko no is flood control. Hipos Itago ang mastermind sa flood control. Ah, mastermind sa flood control. Pero umingon kang flood control, di ko na muna mahipos.
1: Oh. Ayoy!
0: Taguan ang flood control.
1: Ayoy!
0: Mastermind, ang mastermind sa flood control. Sige. Mastermind sa flood control. Atong liliod. Tago iyo hipusa, rundi may hibalan sa uban. Mastermind sa flood control.
1: Ayoy!
0: Ayoy! Direta mga palangga. Answer na ko, DJ Onyo, kwarta na sa tao. Kay hipuson og taguan man na DJ Arundili mahibalaan sa uban. Arundili kawaton. Mingming ni naminaw sa San Francisco, Agusan del Sur. Atong tanawon, Ming!
1: Ming!
0: Computer! Good. Eh, mao. Sumpay ni ikatulo na kining akong tubag sa imong tigmo kay naginhanglan ko og tambal para sa kuang mata na may katarak. Ako di ay si Marina Abapo taga-Proctras Fatima Ubay Bohol, 75 years old. Salamat and God bless and guide you always. Thank you. Salamat kaini ha, Nanay Marina Abapo. Tanaw na to mga palangga. Kuan ko no? Wak man kay tubag. Nara, yung tubag. Did you know, mayong adlaw. Kanimo. Mutubag ko si Muntig mo. Kadong tago eh, hipusa arundili makitaan sa uban. Ang akong tubag, DJ Maone, ang sekreto sa akong lawas sa kinabuhi. Kadili ang ngayon ipakita sa uban, aron dili masairan sa lain nga mipilit sa atong lawas nga bertud sa kinabuhi sa tao. DJ Onyok, makasurte na unta ko ani sa akong tubag kay akong ipalit og eye drop para sa akong mata. Na ay katarak. Ako di ay si Marina Abapo, 75 years old, taga Fatima Ubay Bohol. O daghang salamat po, DJ Onyok. Salamat kayo di sa mga taga Ubay Bohol. Labi na usab ni mo Nanay Marina Abapo. God bless you, Nanay. Amping kanunay, Nanay. And we love you. Salamat kayo, no? 75 years old bang igsoon. Nana sa edad, pero gapaminaw gihapon sa tuang tulumanon. Salamat kay sinong suporta, pero di naman ko matingala. Sagad ko sa mga naminaw sa itong programa kay mga idarana. Muna, ang akong mga barkada, bito personal, puro po idaran. Akong tubag, DJ, pitaka kitaguan hipusa para di mahibawan sa uban. RG from Yap Residence, DJ. Asa man ang tapit ni Yap Residence? from Marilyn Minusa ng New Bataan, Davao de Oro. Ako tubag sa imuntik mo kay mga pangandoy sa tao, kay matago man dili gud mahibawan si sa ubang tao. Computer! Tataw sa mga taga-Bataan, Davao de Oro. Dejo Onyok, amo jud ka idol diri sa Mupurok, Lawaan, Barangay Mantahan, Maasin City. Oy, dito na speakers. Dito na speakers, mga palangga. Salamat kayo sa inyong pag-idolize diyan sa Kuanas, Maasin City. Tagalakatag, listener Buyag das Maasin, mga palangga. Salamat kayo ninyo, ha. Akong tubag, DJ Ketao nga limtanon. Na ay taguan, makalimtan niya, walay makabalo. Bisan kinsa si Faye Baroni taga Santa Josefa. Tanaw na to! Computer! Ana akong mama din si ba, ganahan siya sa imo kay Joker na kaayo ka. Ako po din si naganahan ako ni mo kay pirmi ka magpakatawan ako, Lidzi. Akong bana ulitan, suplado, pero ikaw din si Joker kay ka. Ana unta ako mana din si para happy. Agoy! Ayaw kalimot, pangyagsoon, din sa atong dulumanon. Hatod grato, migalas, pito-pito herbal capsule. Pito-pito herbal Gofemex.
2: Panang pito-pito o kaing eye drop, pwede rin sa mag-dialysis patient.
0: Nakapalit na mo.
2: Oo, nakapalit na ko. Hapit akong makautuli sa kabox niya. Ako ang tapi, nakawalo na ko, nakaisa na box ko.
0: So, kinsa may dialysis, ma'am?
2: Ako po.
0: Ah, ikaw?
2: Oo.
0: Pila na may edad mo, ma'am?
2: 51.
0: Pila katuig na ka na dialysis?
2: Mag-dalawa na karong April.
0: Unsa may cause nga nung hinungdan nga nung dialysis, mga ma'am? Sa manay mong...
2: Sa diabetic, siguro, nakuha na akong kidney.
0: Ah, okay. Pila katuig na, ma'am, na dialysis, ma'am?
2: Magduha na karong April.
0: Magduha katuig na?
2: O, magduha pa karong April.
0: Mm-hmm. So, sa dihang pag-inom ni mo o pito-pito capsule o pito-pito coffee, kumusta man yung pagbati ni mo, ma'am, sa may kausaban?
2: Nakay ko, anay, kanang kausaban kong baktulog ko, tapos nakabawas na pud ko, kaysa una, di ko magkuhan pong bawas ba, mga after 1 week. Mm. Nagkaroon, nakabawas ako, everyday na po magbawas, pero ang akong mga mata, medyo halak pa siya, isa halak pa, nag-blood pa.
0: Sige, ma'am. Patuloy mo mata na mo, ma'am, o pito-pito mineral eye drop, ma'am, ha?
2: Opo. Yeah. Opo. Opo.
0: Okay. Mag-grapple ko, ugma. Basin mapilian ka.
2: Opoan, kanang una-una inom ba, giduhan ako ka-capsule twice a day, okay lang?
0: Yes, ma'am. Mas maayo twice a day, two capsule.
2: Oo. Oh, muna akong ginakuan, may kumakap. Concept pa ayon pa maagi. Opo, thank you po. Niya sa mineral eye drop, kapila ng patuluan, twice a day rapod siya.
0: Yes, ma'am, twice a day, ma'am, buntag o gabi.
2: Sige, salamat sige. Po.
0: Ma'am, kini mangayo kung advice, unsa may imong ma-advise sa atong mga igsuong katong wala pa nakainom o pito-pito products, ma'am, go ahead, ma'am.
2: Kato akong masilingan, nakadog sa akong taron. May nonsan mo sa pito-pito prada kay naadyo mo'y alibyo. Adyo'y kuan siya sa panalangin sa Ginoo nga malibyan dyan ang inyong ibati. Kanapanan, salamatan na to sa Ginoo nga dunay pito-pito prada nga makatabang na to sa panipapati.
0: Praise the Lord. Sige, ma'am, ngalan gani ipalihog o taga-asa, usbong ko?
2: Mini Rojas, taga-Bilyari ka, midsayat ko tabato.
0: Okay, thank you so much, ma'am. God bless.
2: Thank you po. God bless po.
3: Pahingapon.
0: Did you on you? Okay, maayong hapon, ma'am. Taga-asa ganin ni Palihog?
3: Taga-asan tubo-tubo.
0: Asan? Ngalan ganin ni mo, ma'am?
3: Si Helen, 39 years old.
0: Ah, okay. 39 years old. Sige, ma'am. Mangumusta ko. Kumusta man imong paggamit o pito-pito herbal capsule, ma'am?
3: Okay kay lagi kuya niyo pag sige ko paminaw nimo ninyong kuan programa sa imo sa imong pito-pito nag-ingan niyo ko nasa Gigibate.
0: Mm.
3: Maglabad akong ulo migraine tapos magsakit akong liog pamayan kay daghan akong nagyan na herbal tapos wala man may uyon wala miya kuan gitingan ako ko ang imong kuapan brad na ko paminaw. Mas okay kayo, DJ. Bigyan akong paminaw tapos tawa na akong gibatin akong labad sa ulo, sakit sa liog. Gugayad kayo sa Ginoo.
0: Salamat.
3: Iyang igamit.
0: Okay. Katong sakit sa liog ni mo o labad sa ulo, pila naman na ka-adlaw ang imong pag-anto sa anak, ma'am?
3: Isa na ni katuig ko yun. Diyon niyo kung gidadala.
0: Uy, isa katuig na?
3: Oo.
0: O niya, ang imong tulog po. Kamusta man imong tulog ato?
3: Hindi yung katulog. Kay makatulog mong galing ko. Pag makamata ko, maglabad ang ulo. Dugay na po kabalik ang tulog. Kung ang dagi, bitadagan ko mga problema. Pero itong product sa diyan, nawala ang labad sa ulo.
0: Wow.
3: Magkaan ang paminaw.
0: Pila ka-adlaw lang imong pag-inom o pito-pito, ma'am, bago ka na ulian.
3: Kuan lang, DJ. Ang ako na-inom, isa ka pad o tunga lagi, DJ. Kaya tingnan mo, may kwarta lagi niya. Paka pipod, isa ka box o tunga gihapon.
0: Salamat, Kes Ginoo. Sa usa ka tuig di mong pag-antos, usa ka pad o tunga lang ka kapsul o kini ang coffee ang imong niinom na ulian ka.
3: Oo, DJ.
0: Unsa may mo ikasulti sa to ang mga igsuon katong wala pa mo gamit og pito-pito capsule og pito-pito coffee, ma'am. Go ahead, ma'am.
3: Katong wala pa ka gamit ni ini nga herbal, kung gana kung pwede gamit mo ni ani para magagmakuanan pud niyo matsingan sad ninyo sama sa kung gigamit gibati karon nga ayos akong paminaw bigaan tapos dekubat yung kapoy gamit na mo.
0: Salamat kayo, ma'am, ha. Sige, ma'am.
3: Sige, DJ.
0: Kanunay mo naminaw sa itong programa niya, ha?
3: Oo, paminti ko maminaw sa imo, DJ. Kada kuwan, wala gilaktaw. Makakuwan ka siya, DJ. Maminaw mo sa imong programa, DJ. Malingaw po mi, tapos gamit po mi sa imong products. Gana gaya siya imun nun. Kulay sa uban.
0: Wow, salamat. Okay, God bless you.

Ikaw yung suon-on sa manag-imong testimony, mga palangga, mahimo ka nga mag-contact sa Kuagron. Pwede bang mo-text ka sa Kuagron mag-igsuon? Aron, mga palangga, atong tagaan o pagtaga ng inyong mga kasinatian. O pagpasalamat sa Ginoong kamo, nakaangkon o galibyo igsuon. Palihog lang, pag-text sa Kuagron. Aron malista na ko imong pangalan manging suon o maka-appeal ka sa ito ang papremyo karong June 15. Unom ka winner ang ato ang tagaan o premyo o niya duha po kasinder mga palangga. Duha kasinder itong panagoon karong June 15 o unom ka user may galas 7-7 plus products. Kinsa man tong naggamit og 7-7 plus products igsuon, naggamit magang Pitapsol, 7-7 Confirmex, 7-7 Mineral Eye Swap, 7-7 Linamid Oil Hot Extract, 7-7 Herbal Oil, 7-7 Relaxing Gel, o Mimo Pro Plus for Kids. Palihog lang igsuon, tiksi ko o tawagi ko karon. Karon dayon mga palangga, or human na lang sa kong programa. Human sa kong programa, tiksi ko ha. Mauni akong hotline mag-igsuon, katong naggamit og 7-7 products. Sige, sige. Mauni ako ang hotline 0955-937-8054. So tawagin lang ko o text ko ninyo aron nga makatestimony mo, magpamatuod mo nga nagamit gud mo og 7-7 plus products mga palangga. Mga kabataan, one day to go na lang. Klase na. So sa paghihuwat ninyo mga mama og papa, palitan ninyo, palitin na ninyo yung mga anak og Mimo Pro Plus for Kids. Oh!

0: Aniana, ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag ug ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak, niining maong tulubano. Gulong ng Balad, ang programang muhatag ug pagtagad. Yan ang inyong mga gulong ng balad sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balad. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
1: Basta si DJ Onyok, okay kayo!
2: Yahoo!
3: DJ Onyok, I love you!
4: Dear Kuya, hi Kuya Onyok, maayong adlaw kanimo. Maayong adlaw usab sa libuan mong mga suking tig pamanawanig imong sikat kutulong mo nun. Sikat ka kaayo diri sa mong lugar. Dinhi sa Madrid. Kanunay good me nga nagaata ang diningi imong programa sa radio. Madasigon kami kung kami maminaw. Diningi imong programa. Kuya, ako kining gisuwat. Pamasin nga imo kining mahatagan og baluanong tambag. Kauban usab sa imong mga suking tig pamanaw. Kuya! Tawgal ang dae ko sa pangalang Marvin. 36 anyos. Araw masabdan mong tanan. Ania ang mga panghitabo sa panahon kadtong ulitaw pa ko, kuya.

0: Nanay, ayaw buntag-pod sa'yo bang kaayo ka. Nangata na lang ko, Nay, kung nauli na ba tong kaguran, Nay? Onsa? Kaguran? Yes, Nay, kay Guholman magudto ni Marvin, Nay, oy, onya. Wala na hinuon ko nakaluto at tumber ni Santo, Nay. Ay, sige lang kay ako tong ignon nga wali giuli ang kaguran. Wala gina akong giingon ba? Di lagi patakag panghulam kay makakita gutag away. Ay, sige ra, Nay, oy, okay ra kaayon, Nay. Paliog lang ko niya, ingon na hanga ang kaguran, Nay. Sige. Sige na, maadun ako, Nay. Ay, Marvin. Nay, nangitag kaguran, nga numa pa man mo nag-iuli. Ha? Manghuam gani kag kaguran, iuli na nimo. Magkakitag-itag away, ana. O kiraon tagitagaan ni mo tog binignet, o niya wala.
1: Gamay ramang good kaayo to, ma.
0: Gamay. Maskin pag gamay, hataga na ni mo.
1: Iuli na ginako to.
0: Ikaw pa mo suko. Ay, pag suko-suko, do. Iuli na ditong kaguran. Aron di ta kakitag-away. Nakasabot ka?
1: Sige na.
0: Gamugtok na lang naong ni mo. Ay, pag suko-suko, kay ikaw may nanguwam. Kita may mag-adjust. Sige na, iuli na dito, Marvin.

0: suguan pagigong mamada. Paita. Iuli na lang ko ng kaguran.
1: Ayo! Ayo!
2: Unsa man?
1: Madam! Iuli na lang ko ng kaguran, madam!
2: Ay, kajut lang, ha?
3: Ay, Marben, salamat gud kayo, Marben. Pastilan, oy, karon pagi naman ay giuli ng kaguran ba?
0: Pasensya kayo, madam, ha? Nga, karon pagi na ko ni nauli ng kaguran.
3: Lagi, wa'y ginoong ko kaluto tong Bernisanto ba? Mayo pa ka nagkakagod ka.
0: Ah, pasensya gud kayo.
3: Wa'y ginoong may nakabinignit atong Bernisanto atong Holy Week. Kamira gud din, he, wala kaluto. O kiraon taog, nagkuan ka, naghatag kag binignit, o niya wala pagyod.
0: Ah.
3: Sa sunod, dinigod ka kahulam na kong kaguran.
0: Huwag
3: di palang kagwapo, sus! Makita layo ka sa ako. Dapat na ibayad ang manghulam o kaguran. Wa man ka nakauli o kaguran, wa man ka nakahatag o binignit, pwes... Pabarian na ko na. Naiabang ng kaguran. Sige na, bayarin na. Adi ha. Bayari ko. Aron, mawala na yung akong kaguol na ko.
0: Sige, pero utangon lang na ko.
3: Kasi utangon, dili ka silbi ng utang-utang na ko. Di ko masagot, ana.
0: Pero wakoy kuwarta.
3: Basta mabayad ka.
0: Pila may akong obligasyon.
3: Bahalag pila, basta mabayad ka. Kung wala kay kwarta, sabot-sabot rata.
0: Unsay, sabot-sabot.
3: Sabot-sabot ragod ta. Sunod na ako. Basta sunod na ako.
0: Sige, madam.

0: Elena de resulod na.
1: Oh. Ipasulod gani, madam, sa kwarto niya. Ngano ka ba?
0: Ansa mamo sulod ka, dili?
1: Sulod ako, madam. Oh. Sexy ha ni madam eh.
0: Hilutan ko.
1: Oh, di ko.
0: Basta hilutan ko. Muna na ibayad ni mo nga wa na mag-iuli ang kaguran. Pwes, karon ako ang imong kaguron.
1: Oh. Madam, ayaw pagtumidya.
0: Wala ko na tumidya. Seryoso ko.
1: Oh. Paita sa dani eh.
0: Ayaw palag-palag diya kay masagpati ka.
1: Oh. Sorry kayo, madam, ha?
0: Sige na, hilutan na ko. Nakuha ang haplas di apito-pito herbal oil. Sige na, pagkuha na rao. Haplas na sa ako, ha?
1: Talikod na, madam.
0: Kano? Iduot pa? Sige pa! Aray. Lami manday kayo muhilot, no? In fairness, ha? Lami kayo ka muhilot.
1: Salamat kayo, madam.
0: Sa sunod, og manghulam ka sa ako gamit, iulit yun.
1: Pasensya na.
0: Ay, kumumot sa haplans.
1: May atubang si madam sa ako. Madam?
0: Ano mong pangalan gani? Nalimot ko.
1: Noon sa mangkoy, gihilot lang gani, tika. Nalimot na ka na ko.
0: Ay, oo, Marvin. Marvin, taugalang ko og Madam Julia.
1: Oh, Julia.
0: Sige na. Ambi na ng imong taguran.
1: Ni ano, madamo, iuli na nako.
0: Dili ba? Kanang imong kaguran ni mo?
1: Oh, kaguran ako, madam?
0: Yes, oy, nasa maguram ka ignorante, oy. Sige pa, oy.
1: Madam, okay.
0: Sorry. Madam, ay, agaya!

0: noon siya na si Marvin nga nagpakiang managdaglakaw-lakaw.
1: Eh, ambot na bataan, naguli raman nagkaguran. Hoy, Marvin, naunsa ka? Mura magagbagong na. Napusaan.
2: Oh, ma?
1: Oh. Ngano ka man?
0: Hoy, ngano ka?
2: Di.
1: Ngano nagkamuritsing man imong buhok di mo? Giyon sa man kang Madam Julia. Giaway ka, mauna. Mori na pala ni mo kay duga man ni magyuling kaguran.
2: Mo lagi, ma. Pero, musulod sa ko, ma.
1: Naunsa man tao tong bataan nga nagkaangka ang maglakaw-lakaw na gawid-hawid siyang sampot. Ay, ambot na niyong bataan. Nasunod, mahuwa mo iulit niyong kaguran, ha?

0: mo.
1: Mau lagi?
0: Nga, otro pa ka.
1: Pero... naandan ben ako?
0: Ole, naandan.
1: Kung alam ba? Murag... lami man?
0: O, si lami, oy!
1: Lami man ay nga... kanang mapugan kagata.
0: Pagtarong rin ko niya, pare. Kasi napugan kagata.
1: Ay. Naulo lang ko kay... wala ko na uli ang kaguran. Nga... iya kong pabayron ba? Motibayad na ako.
0: Okay na kayo na at least nga. Nahungaw ang iyang kalagot ni mo.
1: Maulagi. Gwapa ba yan si Madam Julia? Kaso lang... bakla siya. Pero dili sa mailhan nga... bakla tungod kay... muragod siya babae.
0: Abin ni mo, ang gugma, wala nagbase. Nagbase ka na, kasing-kasing.
1: Unsa ka haog? Manguyab ko niya.
0: Aw, tara na sa imo, og. Panguyaban ni mo si Madam Julia, okay na. Kugihan siya, o niya, na si Parlor. Niya, dagana siya, mga extra income, mabuhi yung kaana. Lahi mong gunding mga ingon ana, pare, kay ikaw may buhi, undili ikaw may mabuhi.
1: Mau ba? Sige. Mula agos sila, ha?
0: Sige, balita lang ko, ha?

0: Mayo pinakalagad din sa balay. Hilumon ka, ayo ka ba?
1: Dili man, madam.
0: Ayan na, pagmandam na ako, oy, maulaman sa daan na. Tawag lang ko, Julia.
1: Salamat kayo, Julia. Kining, ikaw ra diri sa inyong balay?
0: Dili duha min sa akong igsuon. Wala nang akong parents, wala nang akong mama o papa. Ako na lang igsuon nga manghud nga babae. Ako yung pa-eskwela sa iya, pero mo graduate tayo na siya o college.
1: Mayo.
0: Lagi oin. Aron nga, maplastar sa siya.
1: Mawa.
0: Mary Ann yung pangalan. Narin yung picture, The boarding house na siya. Talag sara kayo na sa gauli diri sa balay. Nara,
1: Guwapa man di, Murag... Pareha sa di mo kagwapa, madam.
0: Pag-sure, oing. As in?
1: Yes. Julia. Julia.
0: Nasa ka? Ano ni tutok man kanya ako?
1: Doon ang dagoy. Kulbaan mo ko na.
0: Ano nag-pick up kasi mong dughan niya mo, oing?
1: Madam.
0: Julia lagi.
1: Julia. Kining. Nana ba kay Uyab?
0: Lumanta naman ka, ana.
1: Di kay. Naniguro lang.
0: Ang si pasabot ni mo?
1: Kanang. Manguyab na ko ni mo.
0: Unsa?
1: Yes, Julia. Naibog ko ni mo.
0: Ano? Dito na nagsugod ba?
1: Yes, madam. Julia. Dito ginagsugod atong nakalato-lato ta. Bayad atong nangulam ko og
0: ayon na naibalik. Sorry ha kung nabuhat na ko to.
1: Okay lang, Julia. Dito na sugod nga natuggan ko pagbati ni mo.
0: Makatawa ko sa imo. Nagseryoso ka?
1: Seryoso ko.
0: Hoy! Ganun niluhod ka, hoy!
1: Julia, mahal di ka.
0: Marvin!
1: Julia, please. I love you.
0: Hoy!
1: Flowers for you.
0: My God! Para na sa ako?
1: Yes, Julia. Para na sa imuha.
0: Ay, my goodness!

0: Sagot ko ni Julia. Usa siya kabagla. Apan mahigugmaon. Parating ko na ang ulan. Nilaktod ko na lang kuya ni abot og sa langit. Sa 3 years ang among relasyon. Aking pagpikir. Halos sa kuya, dito na ko magtulganay. Sa ilang bahay. Og nasuod usab nako kuya ang iyang manghod. Ikaw na si ni graduate na usab iyang manghod. Og nagahuma na sa pag-eskwela. Og business at ang iyang kurso. Ibig ngunit biglang nagpa night time kuya nga kami rang duha siyang manghod. Og buon yung nahitabo. Hindi na madaman
1: kapag kami hinaot ko ni mga dilit na mapasagdan si ate.
0: Ah, yes naman, Marian. Pinanggan ako ng imong oh, nga naman. Itutok bang ka na ako?
1: Wala.
0: May problema ba?
1: Salamat ha. Tungod sa imo. May idea ko.
0: May idea? Kay nga no?
1: Na ako'y idea nga kung unsa ang lalaki dapat akong piliyon. Sama ni mo.
0: Oh, Marian.
1: Dili ba ang akumbot ipasabot na anak ko'y idea kung unsa ang lalaki nga dapat akong piliyon. Dapat unta sama ni mo. Buutan kayo ka. Mapagmahal caring. Ingon anak nga mga lalaki akong gipangita.
0: Marian, abi ni mo, ginansad ko ni mo.
1: Yan hindi pa man kang ate. Nga dili man sa maburos. Dili mo makabatunog anak. Kung sama na kong babae, doon ay gagaliwat.
0: Kuya Uniyog! Burag doon ay gipasabot. Si Marian, ang manghod sa kong uyab na si Julia. Halos kada adlaw na may magsigimig tsika-tsika. Nilagi busy po sa trabaho si Julia. Nilabay ang pilag ka mga simana. Pura pag natungka ka na po kong pagbati ni Marian. Hasta po si Marian kuya. Night time ko yun yung nag-i-texan kong Marian nga musulod ko sa kwarto. Og sinihang pagsulod ako sa kwarto ko yan. Dito nag-ipatapad kong higda ni Marian. Og sinihang ako sang natapad ko yan. Pagkaunsa ako yun yung nainit ang among pagbati. Og dito na kuya. Nahitabo ang usa ka milagro. Gani dili lang sa makausang nga higayon, sa makadaggan nga higayon, nga doon ay nahitabo na mo ni Marian. Huwag niabot sa punto kuya, nga akong nabuntisan si Marian.
2: Naunsa ko ang anong sikag suka. Naunsa ka? Buntis ka, Marian?
1: Ate?
2: Pagtarong na ako, buntis ka ba?
1: Oo, ate.
2: Haod ka na? Gipes ko yun na tagag

0: arong. Nahuman ka, tapos mo na imong isukli ni mo na ako. Kinsa na. Kinsa na ang laki, ha? Makailarag ka na niya po, natin. Ipaila-ila na sa ako karon.
1: Ate, makaila na ka po.
0: Basta ha, seryosohan lang yun. Nga, saan mo taginim mo, oy? Ipakita na sa ako kinsa na laki, ha? Dapat din habukutan na, banta na sa ako, ba? Asa mo to si Marby, Marbyan? Alas na din, Marby, mag-istorya na ito.
1: Wala si Kuya Marvin.
0: Asa man dahil siya?
1: Ganyan na rin itong buntag. Wala siya.
0: Marvin! Ay, ginoo ko. Asa man taon itong bata ako eh?
2: Kuya, milakaw ko. Milayas ko, nagtago-tago ko. Miadto ko sa kuang uyuan. Kuya! Gibiyaan ako silang dua. Laktod ko na lang o sa katuig o kapin nga nagtago-tago. Huwag wa ko nila nakita. Huwag ako na lang nasaran nga nanganak si Marian o sa kabatang babae. Huwag hantod karon wa pagod matugan si Marian nga ako di ay ang amahan. Kaya on sa may angay na kong buhaton, kinsa may angay na kong piliyon, nilang duha si Marian ba? O si Julia? Palihog ko'y at tambagi ako. Og di rin lamang kutob. Og ba o kiri? Ang akong gulong ng balat.

0: Basta si DJ Onyok, okay kayo!
1: Yahoo!
2: DJ Onyok, I love you!
3: Nakuna health and healing information sa Radyo hatod sa Melvin Food Supplements Distributor.
4: Mayong adlaw kanimo, Mother. Kamusta man ang imuhang paglihok-lihok, bossing? Padayon kita ha. Sa tuwa mga pinanggang pamilya, atong padayunon ang maayong panag-uban sa matag-usa. Ang atuang kape. Di kani susama sa mga commercial brand nga mga kape nga nagtapunog sa mga groceries. Kay ang mga commercial brand nga kape sa mga tindahan ug mga groceries makapalpitate man og mangaslom ang imuhang tiyan. Wa ba nimo na namatikdan o basin naanad ka na nga nagsige na lamang og palpitate ang imuhang kasing-kasing daw abi nimo og normal ra. Mao nang pakusgi ang imuhang radyo og paduol ikaw. Aron imuhang makumpara ang atuang Pito-Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix kontra sa mga commercial brand nga kape. Mag Pito-Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix na ta. Kining kapiha, healthy, puno sa sustansya, daghang bitamina kay ang sangkap, piniling power pack nga gikinahanglan sa imuhang panglawas. Sama sa ginseng, flaxseed, Pito-Pito Herbal Extract, mangustin, malunggay, coco sugar o purple corn. Kana silang tanan, anaa sa matagtimpla nimo sa Pito-Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. All natural and organic, mao nang lamian, creamy, humot sa mataghigop, makagana, labaw sa tanan, dili aslum sa tiyan, walay palpitation. Ako si Makabayan JJ o kininga programa gihatod kaninyo sa Melvent Food Supplements Distributor nga mausab ang naghatod kanato sa mga epektibo nga mga produkto sama sa Pito-Pito Mineral Eye Drops, Pito-Pito Plus Liniment Oil, kung mga pinagani, Pito-Pito 10-in-1 Herbal Coffee Mix na ta, Pito-Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, mas dunay alibyo o solusyon sa mga gipambati nga lain-laing sakit.

0: puwapura ka sa inyong balay. Pero sa gawas, ambot lang. Why? Hala no?
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: At taga-asa ganun ni Palihog?
1: Taga-Mulabi ko.
0: Si pangalan ni mo, ma'am?
1: Oh.
0: Ah, si Ma'am Rose. Pila na may edad ni mo, Ma'am Rose?
1: 67.
0: Kining nabasa mo guna ko imong text ni mo, naulian kasi mong sakit nga UTI og kabuhi.
1: Oh. Pito-pito kapsong, magpagali ko uma, ang ako pong UTI na ko, na ang inom ba ko to anang banaba?
0: Naana na kay daan, giniinom nga mga tambal, banaba, sunflower, pero wala ka maulian, pito-pito kapsula na nakauli ni mo.
1: Oo. Karoon, o nga naminaw sila sa akong istorya, banaang sulayin ninyo pag-inom ang pito-pito herbal kapsong, kay kaulian sa sakit, at ano ang ulcer, UTI, mamay nakaulian ako, go?
2: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Tremia Jimenez, taga Purukuan, Bada, San Jose. Naamagod ko yung high blood cell niya, maglipong-lipong po ko niya. Sa diyang nakadungog ko sa akong auntie nga, maayo daw ni Magnum C, nagkuhan ko, nagsulay po ko niya. Maayo man po ang resulta, sir, mauna nga, inom po ko sulay. Mauni ka ron, o. Katong mga wala po nakasulay o Magnum C, magsulay po sila o inom.

interes sa mga piling Sharp Appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines, ug uban pa. Naa pa gyud buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery bag up to 500 pesos ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Buturan. Kining tanan hatod kaninyo sa LYR Marketing og Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitahan lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 11 o'clock.

0: ljudi.
1: E-mail mojemo.
0: Uvelari na ovom kompjuteri.
1: Alam ko ako na meron ka.
0: Ano yun, sir?
1: Malaki ang ano mo.
0: Ang ano, sir?
1: Malaki ang ulo mo.
0: Ha?
1: Eh, kala mo gwapo ka
0: eh. Eh, ba't kayo, sir?
1: May duda ka.
0: Sorry, sir, ha?
1: Sorry.

0: di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
1: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug ug Daklan Pharmacy.
2: Kamu ba nasayod na ang pangpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega 3, Heart Friendly, og ang powerful Moringa Olifera o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalit sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.
3: Masuking ka LYR. Ani ana ang mas dako ug mas exciting nga promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naa pagay buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: White
2: two.
1: Rose Papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Masuking ka LYR, ani ana ang mas dako ug mas exciting a promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naapagay buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery pack, up to 500 pesos, ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Buturan. Kining tanan, hatod kaninyo sa LYR Marketing ug Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitahan lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.
5: Buksan mo, papasukin.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang. Go lang. Go for health. Go for life. With EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
8: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ania na ang bagong Kantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Kantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Kantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan, ang Kantilan Bank ATM card pwede na pud magamit sa tanan BankNet ATM network tibuok Pilipinas. Oh, unsa pa imong gihulat? Adto na og pagkuha na og bag-ong Kantilan Bank ATM card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang. Sa dugang kasayuran, bisitaha ang bisag-asa nga opisina sa bangko sa Kantilan Bank nga duol kanimo. Sa Canbank, together we can.
10: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
11: Rosalinda Plisico, 80 years old. Ang ako ipasulti, bayan sa Magmumsi. Ipiktibo yun siya kaayo. Kapsul, piktibo sa natanam niya atong manakit ng atong mga tuhod, mga kuhan, ang kalawasan niya. Mapasalamat ko sa Ginoo, pasalamat ko sa Diyos nga naubihan niya po. Niya mapasalamat sa bukan, Mami Lucky o Captain Diyos.
10: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
12: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
13: Calling all gadget lovers. The MCOR Great Gadget Sale is finally here. From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with home credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest MCOR store or shop online at mcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108 series of 2026.
14: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
15: One station, all the hits.
16: FM Radio, favorite
0: Music Radio.

0: masahe. Wala silang masabi. FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
2: ang lupet!
0: Ang lupet!
3: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio. Good vibes!
4: One station, all the hits.
5: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
6: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
7: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
8: Abdul Yaquit Mingao, 71 years old. Dugay na ko aning Magnum C. Dili ka kapuyon kanang magkapi, kapi mi primero ato sa una kapsulog kapi. Karon nagkapi na lang yun mi niya. Digyog mi kapuyon hangtod maghapon ang among trabaho. Kanig yun ang Magnum C di among gikuan. Daghan po ko pasalamat ani. Epektibo yun ang Magnum C.
7: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
10: Love, sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career.
7: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
8: Abdul Yaquit Mingao, 71 years old. Dugay na ko aning Magnum C. Dili ka kapuyon kanang magkapi, kapi mi primero ato sa una kapsulog kapi. Karon nagkapi na lang yun mi niya. Digyog mi kapuyon hangtod maghapon ang among trabaho. Kanig yun ang Magnum C di among gikuan. Daghan po ko pasalamat ani. Epektibo yun ang Magnum C.
7: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C. Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
11: Ring kampanyero, taga Masana, 71 years old. Murag luya ang mga tuhod. Mag-inom ko kape, mag-skype po ka, ma-update-update. Ana, bayo naman ako pamatingin. Okay na sa Magnum C, labi na yun ang ilang kapsul.
7: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C. Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
12: Si Pereno Glimada, Poblacion 6, Pichaya, 68 na ko.
13: Itong wala pa ka na kayo na Magnum C, umsiya magibate?
12: Managit akong kuhan, Rayuma, Tawat. Karoon nga, nakainom na ko, daw malagsik na.
13: O Magnum C? Okay
12: na, o Magnum C. Nakainom ako Magnum C coffee o Magnum C capsule. Salamat yun sa Magnum C o kay Captain Jake. Dagang salamat.
7: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C. Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
14: Jenlyn Leonardo, 38 years old, taga Kalawag 1, Isulan, Sultan, Kudarat. Paggamit ko sa Magnum C, nami akon nga pamatsyag, nami akon tulog. Kagpagsik ako kaayo, Magnum C, piktibo, barato.
7: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Magnum C Barley. Available na sa lahat ng butika at parmasya sa inyong lugar.
15: Mao na ang pinakabag-o nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C ug
9: Daya Care. Formulated with natural ingredients na tumutulong protektahan ang katawan mula sa komplikasyon ng diabetes. May pine bark extract, mataas na antioxidant para sa healthy blood circulation at laban sa pamamaga. Insulin powder, tumutulong i-regulate ang blood sugar para maiwasan ang biglang taas taas o baba. Makabuhay, kilala bilang life-giving herb na tumutulong na nag-aalis ng toxins. At serpentina, ang halamang may natural na anti-diabetic properties na nakakatulong pababain ang blood sugar levels. Sa tulong ng Magnum C Daya Care, mas balanse ang blood sugar at mas masigla ang bawat araw. Magnum C Daya Care, natural na kalinga para sa mga may diabetes. Basta Magnum C, epektibo, barato. Mga kaibigan, aming ipinakikilala sa inyo ang bagong kape na hindi lang masarap kundi puno pa ng natural na benepisyo para sa ating katawan. Magnum C Barley. Ang kape na ito ay pinagsama ang barley na tumutulong sa magandang digestion at paglilinis ng katawan. Wheatgrass na sagana sa vitamins at minerals. Makabuhay na natural na suporta para sa immune system. At chia seeds na nagbibigay ng lakas at energy sa araw-araw na gawain. Kung ang hangarin mo ay malakas na resistensya, malinis na katawan at aktibong pang araw-araw, ang sagot, Magnum C Barley. Masarap na kape, natural na proteksyon para sa iyong katawan. Magnum C Barley, available na sa lahat ng butika at parmasya sa inyong lugar. Magnum C Barley, epektibo, barato.
2: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi, pero ang ending lang asunog nang itumbalig ug naguba ang noun. Tungod dili ta nang whitening kay safe ug dili ta nang half dose kay nagwork. Rason nganong daghang magkatalumtom ug mga sunog ang noun, pero naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set, naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extracts, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set, kay ang tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili half dose tanawon.
9: Mutya Intensive Whitening Set, available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
16: First Magnum C Caravan Day sa Davao! At ang Yang Tibok Team sa Magnum C Philippines sa Davao para sa first ever Magnum C Caravan Day sa June 10, 2026. Oh, yeah. Pwedeng makadaog sa raffle o mga papremyo sama sa bugas, LED TV, portable Bluetooth speaker, home and kitchen appliances. At pwedeng makadaog o up to 30,000 pesos sa pera o Magnum C! Oh, yeah. Unsaon pag-appeal sa Magnum C Caravan Day? Talaha ang mga empty sachets sa bisan unsang Magnum C products karong June 10, 2026 sa Almendras Gym alas 8 sa buntag. Ug kung gusto mo appeal sa raffle ug para makadaog sa cash prize, pwedeng makapalit anang adlawa. Pwedeng maka-appeal ang mga first time users sa Magnum C Caravan Day. Kita kits sa June 10, 2026 sa Almendras Gym alas 8 sa buntag para sa first Magnum C Caravan Day. Basta Magnum C, epektibo, barato. Magnum

0: barato.
1: Love, sex, marriage and career.
2: Sus na, anasag ka ni Ana. Puros na kaselos. Puro kaselos.
3: Natural. Kay sige kag pambabae. Kisa may di masiluan na.
1: Love, sex, marriage and career.
2: Andam kong wato ng tanan para lang sa imuha.
3: Ayaw sa. Didili ko andam. Kasin mabuntis ko.
1: Love, sex, marriage and career.
2: Yes, natawag na ganoon sa trabaho.
3: Woohoo!
1: Love, Sex, Marriage and Career by Captain Jake. Alauna, kutub alas 3 sa hapon. Kuyog si Captain Jake.

0: sex, marriage, and career.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Rosalina Poyos, taga Perez. Lain akong panglawas. Karong nakainom ko og Magnum C o kapsul. Hayahay na paminawon. Okay ra. Og mag-uma ko, pili ko ka po yun. Hayahay na ako ang kuan oy pangliyok-liyok. Dalira po ko magkatulong. Epektibo, barato pa jud ang Magnum C kapsul.
1: Di na jud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C. Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Samuel Sanis Popolo, taga Porok Beach ng Soli. Ang akong paggamit sa Magnum C Coffee at saka kapsul, okay gad sa akong nga pagbantay sa akong alaga. Every nga magkaon, kapag akong nga pagbawas, okay kaayo. Epektibo, barato.
1: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C. Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Susan Ruel, Kalukan, Porok 1C, Mangalianes. Nako'y gibati sa kong lawas. Sa nakainom na kong Magnum C na uli-uli anak. Nga maipod ang Magnum C. O sa iyang kape kay balay ka ng imong gibati nga kung maulian gid ka.
1: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, ug Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Carmen Agusan del Norte, JD Pharmacy, ug RTR Pharmacy, ug sa Kabadbaran City, mapalit sa Sir Lander Pharmacy.
6: Good morning, Mang.
7: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka pang. Dali pang mga pinatang duha.
6: Pumunta ng...
7: Dali din mga pita. Tilawin ang kape.
6: Pumunta sa aroma niyo, eh.
7: Ay, syempre.
6: Bay, tilawan ko. Ah! Lamias imong kape. Basta ikaw magtimpla, Mang. Malami kayo kayo.
7: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
6: Magnum C Herbal Coffee?
7: Oo, mao na ang pinakabag-ong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C ug antioxidants. Sus nindot kaayo ni Pangkay nanin siya kanang natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia ang nakanindot pagid ani kay nanin siya malunggay ug mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin ug sa malunggay, di ba?
6: Kung mao mang, ako sabi ni rekomenda sa kung mga kauban sa trabaho. Labi na sa kung mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kahigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
7: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
8: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
9: Ang inahan, bisan kapoy, padayon gihapon. Bisan bughaton, wag yung reklamo. Pero karon, dili na kinahanglan nga mag-antos. Magnum C Herbal Massage Gel. Natural nga kasulbarain sa sakit sa imong lawas o bughat. Gikan sa mga herbal ingredients nga muhatag o kalma, init o pahulay sa imong kalawasan. Dili lang ni para sa sakit sa lawas. Para ni sa mga inahan nga walay undang sa pag-alaga sa tanan. Magnum C Herbal Massage Gel. Kalma sa lawas, gasa sa inahan.
10: May diabetes ka ba? O may kakilala kang hirap kontrolin ang blood sugar? May bagong katuwang na kayang tutulong sa'yo. Magnum C DiaCare. Formulated with natural ingredients na tumutulong protektahan ang katawan mula sa komplikasyon ng diabetes. May pine bark extract, mataas na antioxidant para sa healthy blood circulation at laban sa pamamaga. Insulin powder, tumutulong i-regulate ang blood sugar para maiwasan ang biglang taas o baba. Makabuhay, kilala bilang life-giving herb na tumutulong na nag-aalis ng toxins. At serpentina, ang halamang may natural na anti-diabetic properties na nakakatulong pababain ang blood sugar levels. Sa tulong ng Magnum C DiaCare, mas balanse ang blood sugar at mas masigla ang bawat araw. Magnum C DiaCare, natural na kalinga para sa mga may diabetes. Basta Magnum C, epektibo, barato.
7: Kabalo ba mo nga ang una nga herbal juice sa merkado nga gamit ang stevia mao ang Magnum C Herbal Juice. Pwede gyud sa tibuok pamilya, labi na sa mga bata. Puno sa herbal goodness na ay vitamin C ug gihimo para sa healthy lifestyle sa tibuok pamilya. Walay added sugar, walay guilt, lami na, healthy pa. Mao para nako usa ka inahan, Magnum C Herbal Juice mao'y pinaka-amazing. Sa Magnum C Herbal Juice, ang kalagsik ug kalipay giusa na lang. Magnum C Herbal Juice, dili lang basta juice. Say kini herbal juice, lami.
11: Magnum C, lami ka ayo. Orange or pineapple, fruity ka ayo. Magnum C.
12: First Magnum C Caravan Day sa Davao. Atangi ang tibuok team sa Magnum C Philippines sa Davao para sa first ever Magnum C Caravan Day sa June 10, 2026.
13: Yeah!
12: Pwede makadaog sa raffle ug mga papremyo sama sa bugas, LED TV, portable Bluetooth speaker, home and kitchen appliances. Ug pwede makadaog ug up to 30,000 pesos para sa pera o Magnum C. Unsa ang pag-apil sa Magnum C Caravan Day? Dalaha ang mga empty sachets sa bisan unsang Magnum C products karong June 10, 2026 sa Almendras Gym. Ug kung gusto mo apil sa raffle ug para makadaog sa cash prize, pwede makapalit anang adlawa. Pwede makaapil ang mga first-time users sa Magnum C Caravan Day. Kita kits sa June 10, 2026 sa Almendras Gym alas 8 sa buntag para sa first Magnum C Caravan Day.
13: Yahoo!
12: Basta Magnum C, epektibo, barato.
11: Magnum.

0: Kayo po ay nakikinig sa programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career. Panibagong araw, panibagong kwentong inyong matututunan.
0: Sa LSMC po mga kaibigan, same as useless, kaoba na po ninyo ang inyong kapitan. Ako po si Captain Jake.
1: O syempre ako ang inahan ni Captain Jake.
0: Mommy Lucky.
1: Mommy Lucky. Inahan sa mga anak ni Captain Jake. Mommy Lucky.
0: Again, another day po mga kaibigan. Araw po ng Tuesday ngayon. Ano po ang meron? Ano po ang meron sa araw na ito? I hope all is well sa inyong tanan. Mayo ang kahintang, mayong paminsar, mayong panglawas. Gikumusta po ta sa ato ang mga mahal sa kinabuhi. Mora man importante usay. Kita gikumusta o kita mangumusta.
1: Pinaka-importante po dito, Captain J. Kung naagani ka sa maayong panglawas karon, maayo ang imuhang kahintang, makaon kag insakto. I-message ang imuhang mga tao nga duol sa imuhang. Basin usahay lang ba nga di na to kamustahon kap? Nagtuutang nga ay makita na to sa Facebook. Okay raman dahil sila. Lingaw raman sila. Share lang man sila funny videos. Kamusta ha? Kaya basin dahil na sila ginaagian karon nga. Kailangan lang ginin la o ka
0: ay mahanlo ko mangusta. Ay utangan na sab ko.
1: utangan na sab ko,
0: Mami Lucky.
1: Ay, sa realidad sa kinabuhi ba yagid no? Kaya wala ka kahibaw nga. Kaya mga tao di ay nga nagtuo ka nga muragway problema. Sila pa dahil itong naay mga
0: daghan.
1: Problema nga naglisod lang sila on saan nila
0: pag sagubang
1: sa problema.
0: Sa panahon ngayon mga kaibigan, napaka ng panahon, napakabigat. Ewan ko ba, hindi natin maintindihan? Di ba na? I mean, di ba so ironic na umaangat ang teknolohiya. Nasa digital era na tayo, ang lahat ay umaabante na, pero parang napakabigat. Unlike before, talaga mapapansin niya mga kaibigan, no? Ewan ko lang po sa inyo, pero ako napapansin ko talaga, iba ang panahon noon talaga. Noon, simple, payak. Gamay lang ang atong kalipay. Ngayon talagang, hindi mo mapapansin o hindi mo maintindihan. Hindi mo maiintindihan o hindi natin naiintindihan o hindi natin maiintindihan. Bakit ganito mga kaibigan? Mabigat po ang pagdadala ng buhay. Kaya minsan talagang ang nagpapagaan na lamang po yung may mga taong nagmamalasakit. Kumusta po? Sana mabuti po o sana nasa mabuti kang kalagayan. Lalong-lalo na kung ang pagpangungumusta po ay talagang may sinseridad.
1: Yeah.
0: Lalong-lalo na kung ang nangungumusta ay galing po sa mga mahal din natin sa buhay.
1: Oo, dilinang ka na. Mangumusta tapos na ay apelyedo ba? Murag pangalan ay apelyedo. Kanang kamusta? Uy, kanang imuhang mangho di ay kanang na di ay project sa spilahan. Ano ang ka?
0: Basin pwede.
1: Ako talaga. Kamusta naman ka dihaday?
0: Yung mga ganyan ba mga kabi, especially po sa mga hindi ko kilala sa Facebook.
1: Anong ginagawa mo, Kap?
0: Ini-ignore ko na lang. Hindi ko pinapansin kasi pangit po, nangungumusta ka tapos biglang, di ba, napaka bungad mo pangungumusta tapos biglang agad-agad hihiramang ka ng kung anong-anong mga bagay. Pangit po mga kaibigan, napaka-pangit nun. Ang napakaganda kung talagang gusto mong mangumusta, yung walang hidden agenda. Ayan, walang walipakapin ba? Pangumusta talaga. Yun ang pagka kasi mayroong mga ganong tao nangumusta sa atin. Ikaw din mismo eh, parang maano din yung puso mo sa kanila. Yung halimbawa, salamat kayo ha sa pagpangumusta. Kanang ikaw pa ang tao nga wa na ko gilauman nga mangumusta sa ko, pero gikumusta ko nimo,
1: di ba? Mangumusta sa ko bay kadali lang.
0: Kumusta hay mong mama?
1: Kamusta hang imo utang? Kamusta naman imo utang? Kamusta? Ang pinaka-importante gid gap no, kana ako na realize sa akong pagminyo, after na ko pagminyo, ako ang isa sa mga ginakamusta akong mama gyud. Kasi na lang ba ginabilin sa
0: amo. Yeah, yeah, yeah.
1: Oh. Kumbaga, ang mga anak, mag-aasawa, mabiyaan ang ilang mga ginikanan. So, kani ang pinaka-perfect na panahon nga, kanang kamusta ho na ito sila?
0: Hindi lang basta kumusta. I mean, sometimes, pagka anak ka, may trabaho ka na, tapos yung nanay mo, wala na bang ibang inaasahan, hindi lamang pangungumusta. Aanin mo naman yung pangungumusta. Kung halimbawa, alam mo namang gipit yung tao, wala ka rin namang maitutulong.
1: Yeah.
0: Ang pinakamaganda, may mga suporta rin. Especially sa mga magulang na alam nating wala namang ibang inaasahan na. Matanda na, wala nang trabaho, walang pinagkakitaan, walang pensyon.
1: Tapos merong mga maintenance.
0: Ayan.
1: Importante ba yagid ang pag-maintain sa mga tambal na kailangan inoon?
0: Hindi enough yung pangungumusta lang. Sometimes, alalahan din natin, ano kaya ang kinakain niya ngayon?
1: Mm-hmm.
0: Ano kaya ang kakainin niya sa mga susunod na araw?
1: Nakakaon makahasya karon, nakatumar ba karon siya karon
0: ukay nang ba siya ng gamot?
1: Gamot
0: o wala? O nay, hanapan natin ang paraan.
1: Oh, di ba kaha? Nakasulay na ba siya ani Magnum si Herbal Coffee o Magnum si Herbal?
0: Palitan ta ka ani nay. Palitan ta kag Magnum si Daya Care.
1: Oh, di ba
0: ka? O nakainom na ba ka sa imong Magnum si Daya Care diha? Ana ba?
1: Di ba ka nakainom na ba siya sa mga sa bagong kape ni Magnum si ang Magnum si Barley Coffee?
0: Pero ang pinaka ano bottom line po mga kaibigan, napakaganda po nung pagpangungumusta na may sinseridad. Maganda po 'yon sa pakiramdam. Kahit naman po ako pagka kinukumusta ako, lalong-lalo na yung pangungumusta, ramdam mo yung pagmamalasakit,
1: mm-hmm.
0: nakakagaan po ng pakiramdam.
1: Yes. Ayan. Tama. Insakto. Tama gid ka Captain G.
0: Totoo 'yan, nakaka-inspire, nakakagaan ng pakiramdam. Mas gaganahan kang mag-move forward pa sa buhay. Pero pagkaliba may problema ka tas ni isa parang walang nagmamalasakit, mas lalong bibigat ang pakiramdam. Pansin niyo no pagka ganon, mas lalong bibigat ang pakiramdam tas mahiubos ka, kimura kag usa na manigi kalimta naman kus mga taos palibot. Murag wa may nakahinumdum sa ako nga birthday day na ko ron.
1: Ah. Happy birthday. Speaking of birthday, happy birthday sa lahat po naman nagse-celebrate ng kanilang mga birthdays. Oh,
0: kami na lang po ang babati sa inyo na kung sino man nag-birthday ngayon at nakalimutan na may nakalimot na batiin ka.
1: Yes.
0: Happy birthday po sa inyo.
1: Happy birthday po sa lahat naman nagse-celebrate ng kanilang birthday ngayon. Hindi balit wala kang
0: handa.
1: Ang pinaka-importante, ang higit sa lahat ay pagpapasalamat mo dumating ka sa ganyang edad, gumating naabot ka ng edara and mabuti ang inyong pangangatawan.
0: Wala nang masasarap pa pagka araw mo or kaarawan mo.
1: Para mag-alas ka.
0: Wala nang sasarap pa sa alas ka. Hindi, pagka wala nang sasarap pa mga kaibigan sa isang tao o pakiramdam, wala nang sasarap na pakiramdam.
1: Mm-mm.
0: Sa isang pakiramdam na kaarawan mo tapos nagpapasalamat ka, yung nananalangin ka na may pagpapasalamat, salamat po, senior na yun ko karon. Salamat po, all throughout sa kuwang kinabuhi, ikaw ang nakig-uban sa kuwa. Binigyan mo ako ng lakas, binigyan mo ako ng buhay. Napakasarap ng ganong panalangin mga kaibigan. Mararamdaman mo na mahirap man ang buhay, pero see, tignan mo ngayon, nakarating ka ng edad na 60 years old, 70 years old, 80 years old. Diba? Napakagandang pagka binubulay-bulay mo sarili mo, mararamdaman mo ang biyaya. Bakit? Sa likod ng kahirapan ng buhay, andiyan ka ngayon, 60, 70, nagse-celebrate ka ng birthday. Napakasarap na nun mga kaibigan. Yung handa, ano na lang yan? Pakonsuelo na lang yan. Pero ang pinakamasarap, yung healthy ka na nananalangin na sa maraming salamat. So, all throughout sa buhay ko, ikaw ang talagang nagbigay ng lakas, kalusugan, para makarating ako sa ganitong edad. Ayun ang pinakamasarap.
1: Tama! Correct advice!
0: Samahan nyo kami mga kaibigan sa loob ng dalawang oras. Welcome po again sa programang Love, Sex, Marriage, and Career.
1: Ikaw man si Mami Lucky o si Captain J. Kung na kay Facebook, ay kalimot sa pag-follow o pag-like sa atyong Facebook page. Pangita lang sa Facebook page ang Captain Jake and Mommy Lucky. Makita ninyo ang duha kabuok nga naong na muna ni Captain Jake.
0: Captain Jake and Mommy Lucky po mga kaibigan. At pwede nyo rin kaming i-text sa
1: 0933-812-5818.
0: Yan po ang text line natin mga kaibigan. Sige, magpapatuloy po ang programa. Ibang kwento na naman po ang maririnig natin ngayon. Ano kaya ang kwento ngayong araw mga kaibigan? Pakinggan po natin mamaya-maya po ng konti dito po sa programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career.
2: Love, Sex, Marriage, and Career.

0: Love, Sex, Marriage and Career.
1: First Magnum Sea Caravan Day sa Davao. At tangi ang Tibok Team sa Magnum Sea Philippines sa Davao para sa first ever Magnum Sea Caravan Day sa June 10, 2026. Pwedeng makadaog sa raffle o mga papremyo sama sa bugas, LED TV, portable Bluetooth speaker, home and kitchen appliances. At pwedeng makadaog o up to 30,000 pesos sa pera o Magnum Sea. Unsa ang pag-appeal sa Magnum Sea Caravan Day? Talaha ang mga empty sachets sa bisan unsang Magnum Sea products karong June 10, 2026 sa Almendras Gym alas 8 sa buntag. Ug kung gusto mo appeal sa raffle o para makadaog sa cash prize, pwedeng makapalit anang adlawa. Pwedeng maka-appeal ang mga first-time users sa Magnum Sea Caravan Day. Kita-kits sa June 10, 2026 sa Almendras Gym alas 8 sa buntag para sa first Magnum Sea Caravan Day. Basta Magnum Sea, epektibo, barato! Magnum!

0: Satu.
1: Love, sex, marriage, and career.
2: Kayo pa rin po ay nakikinig sa programang Love,
3: Sex, Marriage, and Career.
2: Ang programang Love, Sex, Marriage, and Career, gihatod, hatid po siyempre sa atin ng Magnum C. Di na gyud mapugan
3: ang pagsalig sa katawhan
2: sa Magnum C, the most nutritious herbal food supplement and the most trusted by seniors. Pinagkakatiwala ng mga nani tatay ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Massage Gel. Kung dunay gipamaulan, dunay pagpanakit sa katawan, yung masakit na katawan galing sa paghahanap buhay, siyempre kailangan natin ng masahe ni misis. Pag-uwi ng bahay, dapat magpahilot sa asawa.
3: Ay, pag magpahilot sa asawa, unsa i-regalo dapat?
2: Haplasan dayon og
3: Magnum C massage gel.
2: Lahi kay nagutok si Mami Lucky. Pero padung dayon dito sa unsa i-regalo sa asawa, pahilot pag ano, haplas sa taoy.
3: Siyempre pero
2: kay mao na kusdagan si mo utok ba kay mga
3: pero
2: kay siyempre el combate ana din na siya.
3: Ay wala gyud nang ingon anak ka. Pero ikaw ra gyud ang nakahuna-huna anak ka. Kay kahibaw ka, unsa i-regalo nimo sa imong misis? Siyempre pag hiluton ka sa mister, ang i-regalo sa misis ang mutya kojik papaya soap. Ilabi na pagparisan mo atong mutya kojik. Extensive whitening lotion po na mo abot kap. Muna inindot.
2: So, dito na ito sa haplas. Mahaplas ah, ata. Kaya mo ko nga imong unahon na padong gina sa El Combate.
3: Hindi li ay. Ikaw na nag-unahon na anak.
2: Sa lahat po naman nakaantabay, kung dun ay pamaol, kung meron kayong pagpapanakit o pag...
3: panakit. Yung mga sumasakit. Pananakit ng katawan, kasukasuhan.
2: Kung haplas ang pag-uusapan mga kaibigan, meron tayong Magnum C Herbal Massage Gel. Kung sakaling pupunta ka sa butika, sabihin mo lang sa tindera o sa kung sino man ang nag-i-entertain sa inyo. Tanungin nyo lang, namo itong haplas sa Magnum C?
3: Yeah. Haplas
2: the... Yeah. Mingon na yun, mingon na itong tindera na, namiyan ang Magnum C Herbal Massage Gel.
3: Kaya ang herbal, kaya ang Magnum C Herbal Massage Gel,
2: nagpabiling, epektibo, barato.
3: Mana, what if mo na ang kuan ang kanang tindera dito?
2: Tagaan ako 500 dito. Human, kung halimbawa maligo, sabon ang istoryahan na natin, Mutya Kojic Papaya Soap. Wala kayong hahanapin. 65 pesos lamang po ang Mutya Kojic Papaya Soap. 135 grams na. Dako na nga klase nga sabon. Nindot kayo sa pamanit. 65 pesos lang. Yan ang gamit ni Mami Lucky at Captain Jake. Ito po ay hindi lamang para sa babae, kundi po pati rin sa mga lalaki.
3: Dahil ang Mutya Kojic Papaya Soap ay napakagandang sabon. Magbabrighten ang iyong skin color at syempre...
2: Humot pag yun.
3: Muna ginayon nila Captain Jake kapag magamit daw kaaning nga sabon is ganahan daw kay kamaligo.
2: Yan.
3: Hangtod sa kamunduhan na sa imuhang bana ang magliligo ay...
2: Tanawa ninyong unahon ang Mami Lucky.
3: Abi ni magkili kumbati no.
2: Nahiri gini sa gunahuna agin.
3: Guwapo jud kayo ang Mutya Kojic Papaya Soap. Tanawa ninyo na igi po si Captain Jake nga video namo ganina nga namahaw me. Tanawa ninyo ang ako ang naong.
2: Hamis kay way pa kay.
3: Tapos tanawa ninyong naong ni Captain Jake ana ang naong sa ang naong ni Captain Jake ana ang lubot ni Mami Lucky. Kay ningon man kang hamis kag naong. Tanawa ninyo.
2: Mutya Kojic Papaya Soap available na po sa inyong mga sugi butika, pharmacies sa inyong mga lugar. And siyempre, ayaw kalimot ha, para sa ito ang tibuok pamilya. Kung uhawon ang tibuok pamilya, labi na sa mga bata, padung sa eskwelahan, nakaipabaon nga Magnum C Herbal Juice.
3: Yeah.
2: Nindot kay ang Magnum C Herbal Juice. First in the market ni siya. Una sa merkado ang Magnum C Herbal Juice, mga kaibigan.
3: Yes.
2: Napakasarap po ng juice yan.
3: Hindi lang basta juice. Herbal juice ni Magnum C. Lami ka ayo. Orange like pineapple. Fruity ka ayo.
2: Magnum C Herbal Juice. The first herbal juice in the market. Ang juice ng pamilya o bawat pamilyang Pilipino.
3: Ayan. First herbal juice in the market. O syempre, dili lang ka na kung nangita po ka o kanabita ang produkto, Captain Jake, para sa imuhang mga pinalanggas kinabuhi nga ka na ay diabetes.
2: Ay, ka na.
3: Ay, nindot kayo ni siya i-pair nga itong food
2: akong supplement. Akong iyan, Kapitan, ay diabetes. Akong lola, ay diabetes. Among pamilya, puro diabetikon.
3: Kasi Ang diabetes kasi minsan nakukuha natin yung genetics by genes ba?
2: Di po, practices. Sa inyong practices sa inyong family?
3: Lifestyle.
2: Kanang, lifestyle. Sa pamilya magod, pagka mahiligon ang tanan o mahiligon ang ginikanan, padunglas mga anak, mahiligon.
3: Tinga, gani ko kap nga bata pa kaayo, baby pa. Kani-kani mga pilakabulan pa nga mga baby niya, kaya maghilak-hilak man ang bata, kaya gusto mo try lagyan ng soft drinks. Paim no, nag-soft drinks.
2: Yan, may mga ganun po mga kaibigan. Pero ang diabetes po, may gamot naman dyan. Mayroong gamot dyan mga kaibigan. Huwag lang abusoy ng katawan. Kasi ang komplikasyon po ng diabetes mga kaibigan, yun ang delikado.
3: Yes.
2: Pwedeng masirang atay, pwedeng masirang kidney.
3: Ang pinaka-worst, anak, Captain Jig, na mahitabo, no, kanang, mauna siya ang common ka ay nga mahitabo ka na i-amputate ba? Ang galon ang imuhang...
2: Or pwedeng ikasira ng kidney na magda-dialysis ka. Tibok buhay mo na, magda-dialysis ka.
3: Kaya...
2: na. So napakaganda po mga kaibigan, na i-control natin ang ating sugar sa katawan, na mainam na yung pinakatamang tamang pagdisiplina or
3: kanong,
2: tamang pagkain, disiplina sa pag-exercise, tapos samahan po ng Magnum C Daya Care, ay walang imposible mga kaibigan. Ang Magnum C Daya Care may serpentina. Meron po siyang makabuhay,
3: yes,
2: insulin powder, pine bark, na ilado kain na siya para mag-control sa sugar sa lawas. Yung serpentina nga lang po mga kaibigan, napakaganda po niyan.
3: Yes.
2: Na nasa Magnum C Daya Care.
3: Oh.
2: 12 pesos lang na nai. Dili na siya 18. Hindi po yan 20 pesos. Again, gaya po ng lagi namin sinasabi, ang Magnum C ay kilala po mga kaibigan na hindi lamang epektibo, barato pa.
3: Wow. 12 pesos lang. Nangunta na nga ni Inerisi ko ay Captain Jake o si Ma'am Yoli Matila. Captain Jake, asa manato mapalit ng Daya Care tablet daw.
2: Magnum C, Magnum C Daya Care. Mapalit po sa inyong mga suking butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Andiyan na po sa Tandag, Davao de Oro. Available na po dyan sa Agusan del Sur area. Available na po sa South Cotabato. At sa lahat po ng Hiang International Kabuhayan Depot or Kabuhayan Centers, mga kaibigan.
3: Yes.
2: Makapalit mo directly sa opisina. Barato. Napay-diskwento kapag miyembro ka na o kabuhayan partner ka, pwede pagyug ka nga dili lang basta mo palit.
3: Mm-mm.
2: Pwede pagyug ka nga maninda. Kaya na, siyempre, may mga kilala kayo na bumibili o bibili. O kayo na magbenta para meron din kayo kayong yung profit or ginansya, muna ito inyong ipalit po para sa inyong kaugalingong maintenance. So, di ba napaganda po nun mga kaibigan? So, pwede pong bumili sa lahat po ng mga Hiang International Kabuhayan Depot at saka Kabuhayan Centers.
3: Ayan. Okay, sabi pa dito Captain G, unsang orasa... available ba na dito sa Santo Cepa ang Barley Coffee,
2: yes,
3: Mami Lucky?
2: Yes, Gardose si Pharmacy.
3: Charlene, ayan. Tapos nanguta na dito, Captain Jake, nakapalit gud ko anak kagahapon kap ba? Ay, pero nakapalit gud ko anak kagahapon. One box sa gud ako napalit kay pangitaunon ingon si Ma'am Elma Alegado.
2: Yan, yan sabi namin sa inyo, ang Magnum si Barley Coffee talagang pinag-aagawan yun ngayon. Ewan ko ba kung bakit po. Kayo na lang po siguro.
3: Try ko kang ganina after taon-taon, good no. Alam ko, asa man ang chia seed ani? Sikog inom, asa man chia? Sus, pag human akong inom cup na sa ilalom, pag inom na ako sa katapusan, taon-taon cup, kayo ni bawas na.
2: Yun, sa lahat po ng mga nakandabay, just in case po, gahanap kayo ng Magnum si Barley Coffee, try nyo po sa mga butika lang ninyo. Kasi may mga butika pong wala talagang stocks na.
3: Mm-hmm.
2: Napakabilis po dahil, siguro dahil, nga sabi nga namin sa inyo, kung kami lamang po nagpo-promote dito tapos nung sinubukan nyo hindi naman maganda, huwag nyo i-promote. Masisira lamang ang aming pagpo-promote dito sa radyo. Pero pagka maganda po mga kaibigan, yan ang patunay na nagkakaubusan sa mga butika kasi yung isa nakatikim, sila mismo magre-recommend.
3: Yeah.
2: Sila mismo magsasabi sa kanila mga kakilala. Sila mismo magpo-post sa Facebook, eto ang maintenance ko, eto iniinom ko. Kaya marami po nakakaalam tungkol sa Magnum C. May mga tao naman na bumibili ng Magnum C user. Even yung mga family nila na nasa ibang lugar, sinasabihan nila, oy, basing nasa inyong butika na inuman ninyo ni kay lamig yun yung Magnum C.
3: Yeah. Alam mo, nakakatawa Captain J, kasi yung mga OFW na nakaka-uwi pa lang na nakatrain ng Magnum C, nag-hoard talaga sila ng Magnum C products.
2: Nung ikarang araw, 50 na boxes, binili po mga kaibigan, galing po ng Dubai.
3: Uy.
2: Para daw sa ilahang mga kaubanan dito, ibaligya po daw nila. Malipay po
3: ang kanyang katawanan kay Captain J, kagdaghan nagpa-reserve karon ng mga

0: Bulldogs Pharmacy and available din po sa iba pang mga butika, Bufarco diyan sa Valencia City, Quezon, Bukidnon, andiyan po sa Maramag, Bukidnon,
1: Med-A Pharmacy sa Immaculate Pharmacy sa may Quezon, Captain.
0: Yan, and Malaybalay, Bukidnon. Sa mga taga Malaybalay, mabibili po ang Magnum C products sa inyo po mga suki, butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Kung may mga butika po diyan, tanungin niyo lamang po. Naamo atong Magnum C nga nadungog na mo sa radyo? Diyan po mabibili sa inyong mga suki, butika, pharmacy sa inyong mga lugar.
1: Ayan.
0: Greetings, Mami Lucky.
1: Thank you very much sa pagpaminaw kay Charlene Navarro, kay Inday Embenio. Salamat po sa pagpaminaw. Si Zell Altiaz, wala pa man lagi na naabot rin sa Trento, Captain Jake. Uy, nahurot na, siguro.
0: Holy Queen, na sa Holy Queen. Basi nahutdan.
1: Oo.
0: And si Zinaida Adilantar, nakikinig po sa programa natin. Si Ruth Manglikmot, maraming salamat. Si Charlene Navarro, and nakikinig po sa programa natin. Si Maijen Quiñones, constipated ko. Maayo ba na, Mami Lucky, ang imno ng Magnum C Herbal Capsule? Maayo yun ng Magnum C Herbal Capsule niya. Partneran ni mog Magnum C Herbal Coffee o di ba ka Magnum C nga Barley Coffee.
1: Speaking of, Captain Jake, ako ka nahilantan mo ko tong gagahapon. Grabe gina akong takig. Nya mura nabungog na ko sige ina mog tambal. Akong gibuhat, Captain Jake, is kanang nag-inom giapilan ako og food supplement. Ayan, indot ka ato Magnum C Herbal Capsule po.
0: Yan, so Magnum C Herbal Capsule po, mga kaibigan. Si Elma Aligado, nakikinig po sa programa natin. Si Yoli Mantilak, si Vilma Amizola, and si Sky Haile, namina sa programa. Si Nora Kulandog, namina po sa programa natin. Des Mangagoy, kanus aman mo bisita, Des Mangagoy.
1: Uy, bagkura minang bisita din ha, uy.
0: Good morning, Captain Jay. Gusto yun ako mutry anang ako coffee. Margie Kustan, andyan po sa Mom's Option Pharmacy. Mabibili pa ang Magnum C Barley Coffee. Si Terry Hubane, si Yoli Matilak, si Aida Coquilla, si Melissa Lasconia, nakikinig po sa programa. And si Ma'am Vilma Leopoldo, nakikinig po sa programa natin. Tibok pamilya nila, lagi pong nakikinig sa programa ang LSMC at mga Magnum C users po sila.
1: Ayan, namina po si Ma'am Dine Chavez. Salamat sa pagpaminaw. Happy Tuesday daw, Captain Jake. Si Ma'am Yoli Matilak, salamat po. Si Glenda Esteban, sarap ng Magnum C Barley Coffee. Ayan, ingon pa si Ma'am Edna Prostan. Maunin sila ang mga nakasulay na sa Magnum C Herbal Coffee. Kaya ingon pa sila, yummy ang barley coffee. Ingon si Ma'am Yoli Matilak.
0: Yan.
1: Salamat po sa pagpaminaw.
0: Yummy talaga. Lahigit ang lasa.
1: Ay, kanipo noon ay nag-comment rin si Ma'am Marlene Ordes, nag-inom na jud mi og Magnum C Barley Coffee with Puto Maya. Lami daw ka i-partner.
0: Aba, oh. Salamat po. And si Ma'am Ellen Guerrero, Nanay Perlita Ridoblas, lagi nakikinig yan. Nanay Carvin Porras, maraming salamat po sa inyong pakikinig.
1: Thank you po.
0: Nanay Erlinda Bacol, diya sa San Francisco, Agusan del Sur, maraming salamat po. Nanay Nora, Nanay Nelly, kumusta mong tanan diha? O, bisag dita ninyo.
1: Makita permanente.
0: Kita kanunay, niya, wa mo namo mateksan.
1: Mm-hmm.
0: But wa may makalimot niya. Nanay Nelly, Nanay Nora, Nanay Cristita Ormilio, yan, hindi natin makakalimutan yan. Nanay Valentina Alvarez, salamat po. O, diyan si Nanay Lolita Go. Si Nanay Flor Flores, hindi pwede makalimutan
1: yan. O, amuse na to, si Ma'am Ellen Guerrero.
0: Ayan, dyan sa Bislig City, Amaro Family, sila Joan, o gihang Nanay Inday Amaro, maraming salamat po sa inyong pagpaminaw.
1: Ayan, maraming salamat din po kina Jean Enocando sa inyong pagpaminaw. Si Juriel Sales, salamat po sa pagpaminaw. Si Belle Anna, good hello po, Mami Lucky and Captain Jake. Si Marjan Quiñones, ayan, nindot ba na ang imnon ang Magnum C Capsule, Captain Jake? Kay dito siya kabawas adlaw-adlaw.
0: Si Jesse Laka, nakaantabay sa programa natin. Paano po maging kabuhayan partner? Si Ranley Olita, dyan sa Mako, nakaantabay po lagi yan sa programa natin. Si Ruben Vlog Vicente, Boss Joel Sumalo, lagi nakikinig yan. Tatay Wilson Katumaw.
1: Uy, Tatay Wilson, good morning.
0: Walang adlaw nga dili mi kapaminaw sa inyong programa. Pakibati naman dyan.
1: Thank you very much sa mga tatay po na to. Di lang mga nanay, Cap. Ang mga tatay po na to nga nagapaminaw sa tuwa. Salamat kaayo sa inyo. Si Tatay Wilson. Si Tatay...
0: Walay istak diri sa...
1: Nasama na.
0: Isulan. Walay istak diri sa Isulan. Salamat po. Tatay Ronald, salamat po sa inyong pakikinig lagi. Si Nanay Selki Domingo, Tatay Eli Narbasa na laging nakikinig po. Si Terry Hubane, ayan, salamat po sa inyong pagpaminaw.
1: Ang sige hatag sa tuag manok cap every time mag-caravan ta sa Dioro, si Nanay Maria Ninita Arbo. Salamat.
0: Ayan, uy, tama, Nanay Ninita Arbo din. Kumusta na po, Nay?
1: Wala na, ang mga manok nanay.
0: Si Nanay Carmen Porras.
1: Nanay Carmen Porras, salamat Nanay Carmen Porras.
0: Mary Joy Silutan, maraming salamat. Nanay Emily Competente. Ayan, stay beautiful. Hamis kanunay kay nakabutiya.
1: Kaujik papaya sa... Kaya si Ma'am Emily Competente, Everdeen at present.
0: Di gignan ko,

0: Yaan ang Magnum si Kapitan. Bisan unsa na ang mga food supplement sa market, Magnum si Ragyud ako.
1: Kiyawang Neneng.
0: Nanay Emily, kompetenteng Nanay Neneng. Maraming salamat po sa inyong pagpamino. Nanay Neneng, kumusta namas? Nanay Neneng, waragwa na ni magparamdam nako. Kumusta naghani siya karon? Wa naman ni manawag po nako, kayo sa'yo, di mo po nako matubag. Pero I hope na okay lang kada Nanay Neneng. Diyan sa Tandag City, lagi nakikinig po sa programa natin. Thank you po, Nanay Neneng.
1: Thank you, Nanay.
0: Si Roslyn Cardosa, nakikinig po sa programa natin. Salamat po.
1: Thank you very much. Bring po kay Nanay Lucila Hamin. Salamat, Nanay Lucila Hamin. Si Nanay Edessa Diones. Si Nanay Virgie Bundan. Salamat po sa mga nanay nato sa Midsayap. Sila Nanay Bening Pilapil. Si Ma'am Letlet sa Pinilver nga always nakatune in ang ato ang programa dira sa Midsayap. Ma'am, salamat kaayo, Ma'am, sa imuhang mga ginapadala permanente nga mga kakanin o mga refreshment. Thank you very much, Ma'am Letlet.
0: Angelica Monda, Nanay Celia Purisima, maraming salamat po, Ma'am. Dai Chavez, lagi nakikinig yan. Kumusta na niya? Si Rosita Pugoy Casiro, nakaantabay sa programa natin. Pwede nyo kaming i-follow sa Facebook, mga kaibigan, labi na sa mga taga Cotabato City na nakikinig po sa programang LSMC. Mga taga Cotabato, pwede nyo kaming i-follow sa Facebook. Hanapin lamang po ang Captain Jake
1: and Mommy Lucky.
0: Captain Jake and Mommy Lucky, mga kaibigan, ang marami po nag-follow sa amin, mga taga Davao de Oro, mm-hmm, mga taga Surigao del Sur, mga taga Agusan, o mga taga South Cotabato. Baka may mga Facebook kayo dyan, pwede nyo kaming i-follow sa Facebook, Captain Jake and Mommy Lucky. At pwede nyo rin kaming i-text sa
1: 0933-812-5818.
0: Ito na po ang kwento ngayong araw. Isang napakagandang love story ang mapapakinggan natin ngayon sa programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career.
2: Love, Sex, Marriage, and Career.

Captain Jay. Isang magandang araw po sa inyo, Kapitan, kay Mommy Lucky at sa lahat po ng mga tagapakinig ng programang Love, Sex, Marriage and Career. May mga bagay minsan, Kapitan, na nangyayari sa buhay natin na hindi natin kayang ipaliwanag. Ang buhay ay talagang napakahiwaga. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Pamela. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo, Kapitan, ay tungkol sa karanasan ko sa pag-ibig, tungkol sa aking buhay. Hayaan niyo akong simula ng aking kwento noong mga panahong nagpakasal ako sa isang lalaking nag-iisang minahal ko. Simula nung mag-high school hanggang mag-college, Kapitan, kami na ni Lemuel ang magkasama. Simula high school, Kapitan, ay botong-boto na sa amin ang aming mga magulang. Bagamat nung mga panahong yon ay magkaibigan pa lamang kami ni Lemuel, pero alam ko na sa aking sarili na ito ang tipo ng lalaking gusto kong makasama habang buhay. Sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, Kapitan, kahit pa nung kabataan namin o mga binata pa kami, ay alam ko na kung ano ang gusto ko sa buhay. Alam ko na siya ang magiging asawa ko balang araw. Graduate kami sa high school hanggang mag-college at pareho kaming nakapagtapos, Kapitan. Sinagot ko lamang si Lemuel, Kapitan, nung panahon o nung mga panahong second year college kaming dalawa. Wala na rin kasing mga bagay, Kapitan, o mga rason pa kung bakit hindi ko sasagutin. Bagamat alam naming pareho na mahal namin ang isa't isa, pero sa kadahilan ng ayaw pa namin sanang pumasok sa isang relasyon ay dahil yon, mas takot kami, Kapitan, na baka masira lamang ang sinimula naming relasyon o pagkakaibigan. Yung tipong alam naming mahal namin ang isa't isa, pero wala kaming relasyon bilang mag-boyfriend o girlfriend. Sa mahabang panahon kasi ganon ang aming turingan. Hanggang nung mag-second year college na kaming dalawa, yun pa lamang ang panahong sinagot ko siya hanggang sa makapagtapos kaming dalawa. Binibiro pa nga po kami ng aking mga magulang noon, Kapitan, matapos kaming makapag-graduate sa college. Ang tanong kaagad ng aking mga magulang kung kailan kami magpapakasal. Yun kaagad ang bungad nila sa amin. Sila mismo ng aking mga magulang at maging mga magulang ni Lemuel ay masayang-masaya para sa aming dalawa. Ramdam ko talagang suporta ng aming mga magulang. Napaka-perpekto kung titingnan, Kapitan, ang aming relasyon. Maging ang ibang mga tao ay kinaiinggitan ng aming relasyon. Bihira lamang daw ang may ganitong relasyon na simula pa nang kami ay mag-high school hanggang sa mag-college, hanggang sa nakapagtapos kami ay napaka-steady ng aming relasyon. Bagamat gusto na ng aming mga magulang, Kapitan, na ikasal kaming dalawa, pero kaming dalawa mismo ang nagsabing hindi pa muna. Gusto pa namin explore, gusto pa namin, Kapitan, nasubukan pa kung anong meron sa aming dalawa sa unahan. Kaya pareho muna kaming nagtrabahong dalawa. Dumating pa nga po sa puntong nakapag-abroad si Lemuel, Kapitan, ng halos dalawang taon at sumakay ito ng barko sa isang cruise ship, Kapitan. Kahit man magkalayo o nagkalayo kaming dalawa ay hindi naging hadlang yon sa aming relasyon. Mas lalong tumibay at mas lalo kaming nagmamahalang dalawa. Hanggang sa dumating ang pagkakataon, 23 years old na ako noon, Kapitan, nang sinabihan ako ni Lemuel. Inimbitahan ako ni Lemuel
na kumain sa labas kasama ang kanyang mga magulang. Hindi ko alam talaga, Kapitan, na sa araw na yun ay magpo-propose sa akin ng kasal. Sa harapan mismo ng kanyang mga magulang ay inabot niya sa akin ng isang singsing kasamang isang pagtatanong kung maari ba daw akong maging asawa niya. Nagpalakpakan ng mga tao at maging ang kanyang mga kapatid at mga kasama namin sa pagkakataong yun. Napaiyak na lamang ako, Kapitan. Sabay sabing, "Of course, yes." Niyaka pa nga po ako ng mga magulang ni Limuel, maging ang kanyang mga kapatid. Nakatakda na ang araw ng aming pagpapakasal, Kapitan, na dapat sana sa buwan ng Hunyo. Abril pa lamang, preparado na kaming lahat. Invitation card, lahat-lahat, Kapitan, maging ang mga taong dadalo sa aming kasal. Meron na kaming mga nakahandang bookings ng mga hotel, venue ng aming kasal. Lahat-lahat, Kapitan, napaka-perpekto na. Pero hindi ko lamang po maintindihan kung bakit napapalapit na ang araw ng aming kasal, nakakaramdam ako ng kaba na hindi ko maipaliwanag, na minsan tinatanong ko si Limuel, ano kaya ito? Pero ang sinasabi lamang niya sa akin, Kapitan, ay normal lang kabahan ka. Ikakasal ka na kasi. Kinakasal ka na o ikakasal ka na sa lalaking napakagwapo. Yan ang madalas niyang biro sa akin kapag ka nag-o-open up ako sa kanya ng aking nararamdaman. Pero inamin rin naman ni Limuel sa akin, Kapitan, ang sabi niya, maging ako rin naman ay kinakabahan rin. Pero normal lang talaga siguro ang ganon. Hanggang sa isang araw, Kapitan, habang nasa bahay ako at naliligo, aalis sana kami ng maaga ni Limuel nang makatanggap ako ng isang tawag na ang sabi sa akin ay, "Madali ka o magmadali ka at pumunta ka dito sa hospital."

Ito na siguro, Kapitan, ang dahilan kung bakit sa loob ng ilang buwan na habang naghahanda kaming dalawa, ito na siguro ang dahilan kung bakit madalas akong nakakaramdam ng kaba. Doon ko nalaman mula sa kanyang pamilya na ang sakit pala ni Lemuel o may sakit pala siyang itinatago sa amin na matagal na pala niyang iniinda, Kapitan. Ngunit dahil sa takot na hindi man lamang siya nagpa-check up, nalaman na lamang po namin na stage 4 cancer na sa baga ang kanyang sakit. Ang sabi pa nga ng doktor ay may ilang buwan na lamang natitira sa buhay ni Lemuel. Gumuho ang mundo ko, Kapitan, nung malaman ko ito. Pero hindi ko pinakita kay Lemuel na apektado ako dahil alam ko sa akin siya humuhugot. Ako ang paghuhugutan niya ng lakas, maging ang kanyang mga magulang at ang kanyang mga kapatid. Ramdam ko, Kapitan, ng sakit. Hindi lamang dahil ako ang mahal o ang karelasyon ni Lemuel, ramdam ko ang sakit para sa kanyang mga magulang na alam ko na mahal siya ng kanyang pamilya. Sa buwan ng Hunyo, Kapitan, bagamat nahihirapan na si Lemuel, iniinda na niya ang kanyang sakit ay ipinagpatuloy pa rin namin ang aming kasal. Hindi magiging hadlang anuman o walang makakahadlang kahit anumang mangyari. Itinuloy namin ang kasal at nagpakasal kaming dalawa. Matapos ang aming kasal, Kapitan, may isang buwan at kalahati lamang nang bawian ng buhay si Lemuel.

Halos mamatay ako sa araw na yon, Kapitan. Nasabi ko pa nga sa aking sarili na sana, kinuha na rin sana ako ng Panginoon. Hindi ko alam kung makakaya ko pa ba, hindi ko alam kung anong magiging araw ko, hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin sa mga susunod na araw. Halos mawala ako sa aking sarili, Kapitan. Mabuti na lamang at andun sa aking tabi ang aking mga magulang. Halos araw-araw kong binibisita ang libingan ni Limuel. Araw-araw akong nakikipag-usap sa kanya na mag-isa. Lagi kong sinasabi sa kanyang nararamdaman ko. Sa puntod niya, Kapitan, ay lagi kong sinasabi kung gaano kasakit ang pag-iwan niya sa akin. Napakadaya mo naman, Limuel. Napakarami pa nating plano, pero bakit mo ako iniwan? Yan ang madalas kong sinasabi sa kanya, Kapitan, para maibsan lamang yung lungkot na nararamdaman ko. Yung sakit na hindi ko maipaliwanag. May mga araw talaga na minsan gusto ko nang mawala. Nawala na ako ng gana sa buhay, Kapitan. Kaya madalas akong binabantayan ng aking mga magulang ay dahil sa takot nila na baka kung ano pa ang gawin ko sa buhay ko. Sa mga lumipas pa na mga araw dahil sa tulong ng mga magulang ni Limuel at maging sa tulong ng aking mga magulang, Kapitan, ay unti-unting bumabalik ako sa aking sarili. Unti-unting, sinubukan ko, Kapitan, na maging normal ang buhay ko kahit na wala na si Limuel sa buhay ko. Bumalik na rin ako sa aking trabaho. Sinubukan kong aliwin ang aking sarili sa pamamasyal, sa pakikipag-usap sa iba't ibang mga tao. Nagbabakasakaling gagaan, gumaling, maghilom ang sugat ng aking puso. Hanggang sa isang araw, Kapitan, nang minsang pinagbigyan ko ang isang imbitasyon ng aking kaibigan, dahil nga po sa araw na yun ay napakalungkot ko at bumalik na naman ako sa dati. Umiiyak na naman ako mag-isa sa loob ng kwarto, maging sa loob ng aming opisina. Dahil doon, nakita ako ng aking mga kaibigan kung gaano ako kalungkot kaya minsan inimbitahan nila ako. Sumama ka sa amin. Para kahit papano ay sumaya ka naman. Meron kaming ipapakilala sa iyo. Sa mga panahong yung Kapitan, ay wala pa akong interesan ang lumabas. Halos magdadalawang taon pa lamang nang mamatay si Limuel.

Dahil sa kagustuhan nilang aliwin ako, Kapitan, maibsan ng lungkot ko ay sumama ako sa aking mga kaibigan dahil meron daw silang ipapakilala sa akin. Isang sorpresa, sabi nila. Hindi ko maintindihan kung ano ang ibig nilang sabihin, pero ang gusto ko lamang noon ay maaliw. Mawala ang lungkot kaya sumama ako sa kanila. Hanggang sa makarating kami sa lugar at may isang taong dumating, Kapitan. Pinakilala sa akin ang aking mga kasamahan sa trabaho. Siya si Jonathan. Matagal na sana naming gustong ipakilala ka sa kanya. Matagal ako bago nakapagsalita sa harapan ng lalaking ito, Kapitan, habang nakatingin sa kanyang mga mata. Hindi ako halos makapaniwala sa mga nakita ko. Ang mga mata niya, ang ilong niya, at ang kanyang mga ngiti. Talagang magkahawig na magkahawig sila ni Lemuel, Kapitan. Maluha-luha ang aking mga mata habang tinitignan ko ang lalaking ito. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko, Kapitan, dahil sa pagkakataong yon, pakiramdam ko muling nabuhay si Lemuel. Hanggang sa hindi ko na mapigil ang mga luha ko, Kapitan, at nabanggit ko pang pangalan ni Lemuel sa harapan ng lalaking ito. Lemuel, ikaw ba yan? Parang bumalik si Lemuel sa katauhan ni Jonathan, Kapitan.

ngayon at kailanman. Ito raw ang naging dahilan ng mga kaibigan ko kung bakit matagal na nilang gustong ipakilala ako sa lalaking ito. Pati sila ay hindi raw makapaniwala na magkamukhang magkamukha si Lemuel

Marami sa amin, Kapitan, ang nagtataka. Maging ang mga magulang ni Lemuel ay halos hindi makapaniwala sa nakita nila. Ipinakilala ko kasi ang lalaking ito sa kanila na para bang nagbabalik si Lemuel sa amin. Pati ang pananalita, pati ang kanyang mga pagbibiro sa akin ay katulad talaga ni Lemuel, Kapitan. Dahil sa pangyayaring ito ay unti-unting naibsan ang lungkot ko na kapag ka nakikita ka si Jonathan ay parang bumabalik sa akin ang lahat ng mga alaala ni Lemuel. Hindi rin nagtagal matapos ang ilang buwan naming pagkakilala ni Jonathan ay nanligaw ito sa akin. Kahit alam pa niya na hanggang sa pagkakataong yon ay mahal ko pa rin ang lalaking napangasawa ko na si Lemuel. Handa raw siyang maghintay, Kapitan. Handa raw siyang hintayin kung kailan ako magtitiwala sa kanya. Hanggang sa maghilom na ang sugat ng kahapon. Sa paglipas ng mga panahon, pakiramdam ko talaga. Sinadya ito ng Panginoong Diyos na magkakilala kami ni Jonathan, Kapitan, ay dahil mahal na mahal ko si Lemuel. Hanggang sa isang araw, Kapitan, ay dinala ko si Jonathan sa puntod mismo ni Lemuel at nagpaalam kaming dalawa. Ipinagpaalam ko kay Lemuel, Kapitan, kung maari na ba akong magmahal muli. Maari ko bang pagbigyan ng aking sariling muling magtiwala sa isang lalaki. Pakiramdam ko naman talaga, Kapitan, na kahit si Jonathan ang naliligaw sa akin, pero ang pakiramdam ko, si Lemuel ang kasama ko. Sa harapan mismo ng puntod ng aking asawa, Kapitan, ay sinagot ko si Jonathan. Sa kasalukuyan ay nagtutulungan pa rin kaming dalawa. Na unti-unting bumalik ako sa dating kasiglahan. Unti-unting makakalimutan ko ang lahat ng masasakit na alaala dulot ng pagkamatay ng aking asawa. Umaasa ako na balang araw, buong-buo na ang aking sarili habang magkasama kami ni Jonathan. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Kapitan, at maraming salamat po. More power po sa inyong programa. Lubos na gumagalang,

0: Marriage and career. Love. Sex. Marriage and career.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C.
2: Sere, abantok mo taga Purok Otso, Lunaw, Hingog City. Gamit ko sa Magnum C herbal capsule o kape. Kaloy sa Diyos, ako lisod sa pagkalibang bitaw sir niya. Kuan pag mag-inom ko ana, kaloy sa Diyos, maayo na gina akong pagkalibang. Muna nga gamit na Diyos ko aning Magnum C. Salamat kayo sa Ginoo nga yung gigamit ang produkto sa Magnum C alang sa kayuhan sa atong panglawa. Epektibo, barato pa yun.
1: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum-C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum-C. Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum-C.
3: Infection. Yes, go. 70 years. High blood ko. Dahil wala na ko mo inom. Huwag ka ng kuwan. Ito ng maintenance na ko. Makalimot man ko. Kani may sige na ko. Kape, buntag, udto, hapon din. Huwag na kapsul. Minumpod ko. Kaduha, usahe.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum-C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum-C.
4: Ang Magnum-C Herbal Capsule, Magnum-C Herbal Coffee, o Magnum-C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Hingoog, Seafarers Pharmacy, o Jomed Pharmacy, sa Ampayon Butuan, RN Pharmacy, World Pharmacy, sa Curato, Health Savers Pharmacy, Pharmacia Freeman, o WRV Generic Pharmacy.
5: Good morning, Mang.
6: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka pang. Dali pa, mga pinatang duha.
5: Pumunta ng...
6: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
5: Pumunta sa aroma ni, uy.
6: Ay, syempre.
5: Be, tilawan ko. Ah! Lamias si mong kapit. Basta ikaw magtimpla, Mang. Malami, yung kayo.
6: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum-C Herbal Coffee man na siya, Pang.
5: Magnum-C Herbal Coffee?
6: Oo. Mao na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagidani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
5: Kung maumang, ako sabi niya i-recommenda sa kong mga kauban sa trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kay higup-higup aning Magnum-C Herbal Coffee.
6: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum-C Herbal Coffee.
7: Start your day healthy with Magnum-C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum-C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum-C.
2: Egyptian Peralta ay nagkalibang kong dugo sa akong ulcer niya paggamit na nakuhan eh nawala kaloy si Ginoo murag narang-arang na po na akong ulcer di na mong karper may capsule niya akong gigamit sir capsule, kape o kanang kuhan haplas ang galing Magnum sa efektibo gini kayo
1: di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum-C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum-C.
8: May diabetes ka ba? O may kakilala kang hirap kontrolin ang blood sugar? May bagong katuwang na kayang tutulong sa'yo. Magnum-C DiaCare. Formulated with natural ingredients na tumutulong protektahan ang katawan mula sa komplikasyon ng diabetes. May pine bark extract, mataas na antioxidant para sa healthy blood circulation at laban sa pamamaga. Insulin powder, tumutulong i-regulate ang blood sugar para maiwasan ang biglang taas o baba. Makabuhay, kilala bilang life-giving herb na tumutulong na nag-aalis ng toxins. At serpentina, ang halamang may natural na anti-diabetic properties na nakakatulong pababain ang blood sugar levels. Sa tulong ng Magnum-C DiaCare, mas balanse ang blood sugar at mas masigla ang bawat araw. Magnum-C DiaCare, natural na kalinga para sa mga may diabetes. Basta Magnum-C, epektibo, barato. Mga kaibigan, aming ipinakikilala sa inyo ang bagong kape na hindi lang masarap, kundi puno pa ng natural na benepisyo para sa ating katawan. Magnum C Barley. Ang kape na ito ay pinagsama ang barley na tumutulong sa magandang digestion at paglilinis ng katawan. Wheatgrass na sagana sa vitamins at minerals. Makabuhay na natural na suporta para sa immune system. At chia seeds na nagbibigay ng lakas at energy sa araw-araw na gawain. Kung ang hangarin mo ay malakas na resistensya, malinis na katawan at aktibong pang-araw-araw, ang sagot, Magnum C Barley. Masarap na kape, natural na proteksyon na para sa iyong katawan. Magnum C Barley. Available na sa lahat ng butika at parmasya sa inyong lugar. Magnum C Barley. Epektibo, barato. Adunay joint pain, labad ang ulo o sinusitis? Goodbye aray with Magnum C Organic Rub.
9: Magnum C Organic Rub.
8: Ipahid lang sa imong dughan, liog, likod o kung asa sakit nga parte sa imong lawas. Makatabang sa dali nga kahupayan o mas hayahay nga pagginhawa. Experience fast relief and natural comfort. Magnum C Organic Rub, 95 pesos lang. Mapalit na sa tanang butika o pharmacy sa inyong lugar. Basta Magnum C, epektibo, barato.
10: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi, pero ang ending nangasunog, nangitong balik o naguba ang noun. Tungod, dili tanang whitening kay safe o bili tanang half dose kay nagwork. Rason, nga nung daghag magkatalungtong o mga sunog ang noun. Pero, naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set. Naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extracts, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set. Kaya tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili half dose tanawon.
8: Mutya Intensive Whitening Set. Available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
11: First Magnum C Caravan Day sa Davao! At ang Young Tibok Team sa Magnum C Philippines sa Davao para sa first ever Magnum C Caravan Day sa June 10, 2026. Oh, yeah. Pwedeng makadaog sa raffle o mga papremyo sama sa bugas, LED TV, portable Bluetooth speaker, home and kitchen appliances. At pwedeng makadaog o up to 30,000 pesos sa pera o Magnum C! Oh, yeah. Unsaon pag-apil sa Magnum C Caravan Day? Talaha ang mga empty sachets sa bisan unsang Magnum C products karong June 10, 2026 sa Almendras Gym alas 8 sa buntag. Ug kung gusto mo apil sa raffle o para makadaog sa cash prize, pwedeng makapalit anang adlawa. Pwedeng makaapil ang mga first time users sa Magnum C Caravan Day. Kita kids sa June 10, 2026 sa Almendras Gym alas 8 sa buntag para sa first Magnum C Caravan Day. Basta Magnum C, epektibo, barato!
12: Magnum C!

0: love.
1: Andam kong buhato ng tanan para lang sa imo ha.
2: Sigurado ka?
0: Sex.
2: Ayaw sa. Didiri pa ko andam. Pasin mabuntis ko.
0: Marriage and career.
1: Sus na anak sa kaniana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
2: Natural. Kay sige kang pambabae.
0: Love, sex, marriage and career by Captain Jake.
1: Yes, na daw. Tagad ko sa trabaho.
0: Love, sex, marriage and career.

0: Sex, Marriage, and Career.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Ako si Noel Aganao, taga magkilala ako sa Bato. Lahat yun ang panglawas niya, nasukan nga ngayon kung Magnum C, mura kondisyon kay kong lawas, ikan sa biyay sa motor, pero laksik kay kong lawas, niulian akong kakapoy. Kalidad po, na-addict na ko, ano, namiyon ako, eh, maulian ko sa kong lawas na pagikan sa pamasahe sa pamasada sa pasikil. Si Pikibo, barato pa.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C. Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Okay, Tadel Valle, taga San Miguel. Ang akong na sinati jud sa Magnum C. Muradyo, nadyo'y kausapan. Akong ipamate. Kanang murag, dili ko, video ko makapoy. Nindot jud ang Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C. Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Pridela Agotano, taga Mahayahay, Borokotso, ang akong edad, 65. Aluya, uy, kapoy ba? Labad sa ulo, kasakit sa lawas. Karon nga nakagamit na buong Magnum C, ay okay kayo. Salamat niyo po sa Magnum C, galing abot sa akong kinabuhi. Nindot kasi gamiton, kape, kapsul, o haplal, efektibo, barato pag yun.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Good morning, Mang.
5: Uy! Good morning, Pang. May kinimata na ka, Pang. Dali pa, mga pinatang duha.
4: Pumunta ng...
5: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
4: Pumunta sa aroma niyo, eh.
5: Ay, siyempre.
4: Be, tilawan ko. Ah! Lamias imong kapit. Basta ikaw magtimpla, Mang. Malami yung kayo.
5: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
4: Magnum C Herbal Coffee?
5: Oo. Mao na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C ug antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagidani. Kay naanin siya malunggay ug mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin ug sa malunggay, di ba?
4: Kung mao, Mang. Ako sabi niya rekomenda sa kong mga kauban sa trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kay higop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
5: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
6: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
7: May diabetes ka ba? O may kakilala kang hirap kontrolin ang blood sugar? May bagong katuwang na kayang tutulong sa'yo. Magnum C DiaCare. Formulated with natural ingredients na tumutulong protektahan ang katawan mula sa komplikasyon ng diabetes. May pine bark extract, mataas na antioxidant para sa healthy blood circulation at laban sa pamamaga. Insulin powder, tumutulong i-regulate ang blood sugar para maiwasan ang biglang taas o baba. Makabuhay, kilala bilang life-giving herb na tumutulong na nag-aalis ng toxins. At serpentina, ang halamang may natural na anti-diabetic properties na nakakatulong pababain ang blood sugar levels. Sa tulong ng Magnum C DiaCare, mas balanse ang blood sugar at mas masigla ang bawat araw. Magnum C DiaCare, natural na kalinga para sa mga may diabetes. Basta Magnum C, epektibo, barato. Mga kaibigan, aming ipinakikilala sa inyo ang bagong kape na hindi lang masarap kundi puno pa ng natural na benepisyo para sa ating katawan. Magnum C Barley. Ang kape na ito ay pinagsama ang barley na tumutulong sa magandang digestion at paglilinis ng katawan. Wheatgrass na sagana sa vitamins at minerals. Makabuhay na natural na suporta para sa immune system. At chia seeds na nagbibigay ng lakas at energy sa araw-araw na gawain. Kung ang hangarin mo ay malakas na resistensya, malinis na katawan at aktibong pang-araw-araw, ang sagot, Magnum C Barley. Masarap na kape, natural na proteksyon para sa iyong katawan. Magnum C Barley. Available na sa lahat ng butika at parmasya sa inyong lugar. Magnum C Barley. Epektibo, barato.
8: First Magnum C Caravan Day sa Davao. Atangi ang Tibuok Team sa Magnum C Philippines sa Davao para sa first ever Magnum C Caravan Day sa June 10, 2026. Pwede makadaog sa raffle ug mga papremyo sama sa bugas, LED TV, portable Bluetooth speaker, home and kitchen appliances. Ug pwede makadaog ug up to 30,000 pesos para sa pera o Magnum C. Unsa ang pag-appeal sa Magnum C Caravan Day? Dalaha ang mga empty sachets sa bisan unsang Magnum C products karong June 10, 2026 sa Almendas Gym. Ug kung gusto mo appeal sa raffle ug para makadaog sa cash prize, pwede makapalit anang adlawa. Pwede maka-appeal ang mga first-time users sa Magnum C Caravan Day. Kita-kits sa June 10, 2026 sa Almendas Gym alas 8 sa buntag para sa first Magnum C Caravan Day. Caravan Day. Basta Magnum C, epektibo, barato. Magnum.

0: Love, sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career.
1: Kayo pa rin po ang nakikinig sa programang Love,
2: Marriage and Career.
1: Hi, pagkanin doon sa story.
2: Kabalo ka, Cap.
1: Kahilaks, Mami Lucky.
2: Ganin, nakahilak ko. Kaya ginaisip na ako ba nga?
1: What if ako?
2: Dili! Ginaisip na ako ba nga? Nakagyuday yung anak nga story sa kinabuhi ba no? Nga ganang...
1: Maybe na magintay mga kaparehas yun pong naong.
2: Tawag anak, doppelganger.
1: Mama ba?
2: Doppelganger ang term.
1: Nabi nga na, ganang... Pug kanang mga tao nga matuhuon naramba pa yun naon na lang ni balik ang kalag ano man daw na
2: pero sa imong good captain siya
1: bumalik ang kaluluwa
2: especially pagka nang Asian ka nang mga pare sa tuaba mga Pinoy pare-pareha man tag naw even if mo ato kag laing lasod pare-pareha mog mga naw anyway bago na to ayan ato sang pasalamat nay nangutana diri Captain Jake ba kung unsa daw ang best time nga pag-inom sa Daya Care.
1: Ayan. Ang Daya Care po, mga kaibigan. Anyway, sa lahat po ng mga nagtatanong na may mga diabetes at gustong mag-maintain ng food supplement para sa diabetes, ito po, nindot kay natural man nga food supplement. Ayan, may serpentina, meron siyang pine bark, meron po siyang may pine bark na, may kanang insulin powder. Gawas niya na, Mami Lucky, doon na po'y makabuhay. O, napakanindot anak, nanay makabuhay, nanay serpentina. Puro gina intentionally para sa diabetes. Yan po, talagang naglaan ang Magnum C para sa diabetes. Kidaghan kayo karunting paminaw ng may diabetes. Ang tamang pag-inom po, mga kaibigan. Oras, wala naman.
2: Mm-hmm.
1: Pwede naman bago mag-breakfast.
2: Yan.
1: Depende po. Mas maganda po bago mag-breakfast. Maganda po yan bago mag-maniudto o bago manihapon. Yan. Pero kung sakaling nakalimot tayo, halimbawa, kumain ka na, tapos nakalimot ka, pwede namang inumin.
2: Mm-hmm.
1: Pero pwede rin bago kumain. Yung bagong kumain po, napakaganda rin po niyan kasi yung unang naidadigest ng ating katawan, yung binipiso muna ng food supplement.
2: Mm-hmm.
1: Moyang i-circulate ba sa imong dugo. Ana. So, pero kung humagkakaon, okay raman sab, kaya may komplikasyon. Dili man pud ingon nga dili na sa epektibo pag humani mo kaon.
2: Mm-hmm.
1: Dili man pud ingon ana. Basin lang makalimot ka pero nindot inumon ganang wa pa kay kaon.
2: Yeah.
1: Kasi yun yung unang naidadigest ang ating katawan.
2: Mm-hmm.
1: Magnum C Daya Care available na po. May nagtatanong sa Panabo, daming tanong dito. Panabo City available po sa Argillas Drugstore sa Santo Tomas, Butika Irinor, Kapalong available na po diyan, Tagum City Jolly, New Market Pharmacy,
2: Bonifacio Drug Pharmacy,
1: Bonifacio Drug.
2: Butika Prensi, Dorin's Pharmacy,
1: Dorin's
2: Eggs Pharmacy available na sa New Market Pharmacy, Perpetual Pharmacy.
1: Perpetual Pharmacy.
2: Treason Drug, Captain Jake.
1: Treason Drug.
2: Available ang ato ang Magnum C Herbal Products din sa Tagum City. Sa Kapalong naman, balikan lang na ako ang Pass Pharmacy. Sa Ablex Pharmacy o sa Kids Pharmacy available ang ato ang Magnum C products.
1: Ayan, o, napakarami po sa Maramag Bukid doon. Estenso.
2: Nagyaw-yaw si Nanay Kuandre. Nanay Perlita.
1: Wala stocks.
2: Good morning. Nganong wala may stocks din sa Compostela. Nay na ay stocks kaso nga lang
1: nahurot na.
2: Pero padung na stocks din hanay.
1: Namagoy ti barley nga mga first batch nga.
2: Ana pinanam sa good morning. Dagan kayo og ganang sa tugana.
1: Exclamation.
2: Good morning. Anong wala may stocks?
1: Ana sana good morning. Ana.
2: Good morning. Oh. Ikay manam sa nanay nga naminaw ko karon nagtagay og Magnum C Herbal Coffee.
1: Nay Perlita, mabuhay ka nay Perlita. Salamat sa pagkomina.
2: Thank you very much nanay Perlita ha. Thank you kaayo.
1: Oh. Anyway, sa lahat po ng mga nakaantabay, medyo may shortage po sa barley coffee. Talagang napakaganda. Hindi naman namin inaasahan
2: na
1: magugustuhan niyo ang lasa.
2: Magugustuhan. Kasi manggod karon. Diba sa una, uso kayo ng mga kanang... maglailahin ko ng uso karon. Ang barley manggod, nag-matcha karon sa uso karon sa mga batanod katong matcha.
1: Matcha. So, ganahan, so, dagan ng tao karon nga ganahag
2: greens,
1: barley
2: greens,
1: or kanang wheatgrass.
2: Wheatgrass.
1: Nindot no, manggod po. I mean, talagang ang lasa pa lang, talagang napakasarap
2: ako,
1: ng lasa.
2: Effect, alam nyo po,
1: ang barley coffee
2: ang
1: pala.
2: Nangutana silang ano daw ni gamay daw ko. Kaya lang, tagabuntag mo. Sige, barley coffee niya. Paspas ang
1: metabolismo.
2: Metabolismo.
1: Ang barley coffee pala, may makabuhay rin siya. Mm. May makabuhay, may spirulina.
2: Spirulina pala.
1: Spirulina, meron din po siyang, syempre, wheatgrass. Ayan, so, nindot kaayo. Daghang kayo mga kuwan. Kanilang spirulina, Mami Lucky, wapo kayo sa lawas na.
2: Mm. Niya puhon. Tsaka, alam nyo ba, ilan ang calories lang ito ng barley coffee?
1: 45
2: calories lang yan. Perfect po ito sa katong mga naga-calorie deficit.
1: Ayan.
2: Or ganang mga OMAD, mga 1 meal a day. Pagka-ugma, maglaban ang ulo.
1: Wala, dili na usos pubri ng OMAD. Kaya 1 meal a day, mayroon na sa mga dato kay Kana anytime manarman sila makakapalit mo sila. Kami sa pobre. Ningkamot pa magani mga kaon mi sa kaadlaw.
2: Oh.
1: Nay uban lahi kalibutan ron nay uban nga nagadayet kanang 1 meal a day. Maningkamot pa sila nga usara ka beses mo kaon sa kaadlaw.
2: Sana all.
1: Kita kita pobre mangita mga itag wa magani maluto diri kapitan.
2: Oh, di ba ka? Magani mitaon. Naa mo yung uban cup nga naga 1 meal a day kay wa na may nagpaabot man sa sweldo nating sweldo man ka.

0: Jack and Mommy Lucky sa inyong produkto kay ni Guapa daw si kisa ba ni siya eh kani mauban inchik ganun ilang mga pangalan maglisod sa tao uban balik taron si Kali Maestado Dinoy, salamat po,
1: salamat po si namino sa itong programa si Louis Morales, lagi nakaantabay sa programa natin yan, thank you kasi sinong pagpaminaw mga taga J Power Auto Supply dyan sa Isulan, maraming salamat po sinong pagpaminaw, labi na kay Maki, Chris, Jake, Noynoy, si Toto, si Tata, si Ben, lagi po nakikinig yan, thank you po sinong pagpaminaw.
0: Ayan, salamat po kay Alma Habay, salamat sa pagpaminaw kay Elvira Azares. Ako, Captain Jake, no, kay sa office ako mag-magnum sike para iwas late. Ayun pa si Calidino. Alangan ang buhatan na nila, Captain Jake, dito na sa office kina mag Magnum si Herbal Coffee. Si Soy Soy Arz Azgara, salamat po sa pagpaminaw.
1: Imbal Family, lagi nakikinig po sa programa natin. Salamat po, Imbal Family, kay Calidino. Ayan, nabasa na ni mo. Si Zinaida Adilantar, lagi nakikinig yan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.
0: Terry Hubani, Captain Jake Lami, kaayo na ba ka ng barley coffee?
1: Ayan. Daghang kayo nagtanaw sa itong video wag i-upload ganyan morning, oh.
0: Oh,
1: nanay, mga 1.9 views. Adaghana.
0: Oh, ayan. Captain Jake and Mommy Lucky, perfect yun. Super sarap talaga ng barley coffee ngayon si Gerald Ponce. Salamat
1: thank you po. Thank you. Salamat po sa
0: inyo. Palitog ko anang coffee nga barley ba? Kaso nga lang daw, ingon pa si Emha Bahala, usahay daw kay sold out.
1: Tatay Carlito Rinov, Tatay Carlito, lagi nakikinig yan.
0: Imong girambol ang mga pangalan.
1: Tatay Carlito, kumusta na kadya? Salamat sa pagbino.
0: Girambol mo ang pangalan kay Tatay Carlito o ni Nanay Perlita ba?
1: Anyway, ibaligan lang natin ang kwento ngayong araw mga kaibigan. Napakaganda ng kwento. Touching kaya. So touching.
0: Sa inaong sa touching daw ba?
1: Kaka na. Kita kag-earing ka na. Mara touching kaya. Oh. Kwento po ni Pamela.
0: Pamela 1.
1: Kwento ni Pamela po mga kaibigan. So touching po ang kanyang kwento. Dahil nung mag-asawa siya, nung kanyang high school friend, high school na sweetheart.
0: Si Limwell.
1: Nung itinakda na sana ang kanilang kasal, doon niya nalaman na nangatsing na po si Mami Ay.
0: Sorry.
1: Kusog kayo mong tingog, Mami Lucky, maabot microphone. Kuan, ganang nagbinyo sila, pero na may mga pagsulay yun, kinabuhi. Sakit niya ang partner niya, kanang pagkasakit, kanabang dito na sa kanang ultimatum.
0: Diretso ultimatum. Stage 4. Eh,
1: but di ba, napakaganda ng pagkakataon. Bakit? Kasi talagang may dumating na tao na according to Pamela, magkamukha, magkasintunog, yung pananalita, yung mga mata, yung ngiti, paano makipag-usap, talagang kopyang-kopya daw. Na usay, talagang napapatanong siya Mami Lucky na di ka ni Kalag.
0: Kaya makaingon dyan ka bang alam, ibuhi, lagi siyag balik.
1: First meeting pa lang daw nila, nakaingon daw siya nga, ikaw na Limuel? Imagine?
0: Ano na ako no?
1: Sa iyang sulat mo, ginagingon niya, nga nakaingon dyan siya nga, ikaw na Limuel?
0: Kap, ikaw na?
1: Ako ni.
0: Ay mo konsensya.
1: So yun yung talagang pagka binasa mo ang kanyang kwento at pakadamdamin mo or kayang yung talagang ifi-feel mo yung kanyang kwento, mapapaluha ka. Murag parang, ala.
0: Ang mga ganito-ganina, ga, loko-loko ko na rin.
1: Kasi talagang maiisip mo na palang parang itinadhana ang isang pagkakataon na parang bumalik ulit yung kanyang asawa, yung kanyang minahal, ang ihang childhood sweetheart. Sipin nyo ganun ang pangyayari mga kami. At ngayon, sila nang dalawa. Ni Jonathan na magkamukha ni Limuel o magkamukha sila ni Limuel, talagang pareho-pareho daw ang kanilang personalidad. Congratulations!
0: Alam mo, Captain Jake, ang kwento ni Pamela ay muna siya ang ginatawag na to ang journey of love, lost, healing, and moving forward. Journey of love, loss, healing, and moving forward.
1: Ayon.
0: Love! Gitagaan siya ang panahon na maka-experience o gugmang way kapares sa gugma ni Limuel. Loss. Sabihin, ng panahon na nawala si Limuel, murag nawa po ng kalibutan sa iyaha. Healing! Sa mga panahon sa pag-healing, Captain Jake, na-meet niya si Jonathan.
1: Ayon.
0: Moving forward! Tungod katong katagaling kwento niya nga nag-ato sila sa grave
1: sa punton.
0: Moto siya ang una, ang mono siya ang sugod sa ilahang journey nga magsabay sila moving forward
1: na.
0: I think Captain Jake,
1: so kumbaga tapos na ang unang kabanata.
0: Tapos na, next chapter.
1: Next kinab- chapter na tayo.
0: Kamilong ka, Captain Jake, makita na ako, no? Siguro kani si Pamela, palang-ahan ng buutan kayo ni nga bata.
1: Yeah, kasi makikita mo naman, jury, I mean, even

0: Nung mga panahon high school pa sila, mm-mm, talagang loyal sila sa isa't isa.
1: Yes.
0: Makikita mo na kahit man nagkalayo sila, pero still mararamdaman mo yung loyalty nilang dalawa sa isa't isa. Kaya may mga pagkakataon lang sa buhay na minsan talagang kailangan nating tanggapin.
1: Yes.
0: Dito mo mararamdaman at dito mo mauunawaan, mga kaibigan, na hindi talaga tayo ang in control ng buhay. We cannot, we do not know what is the future, but what we all have is hope. Di man ta pwedeng mingon kung sa'yo itong kapalaran. Di man ta pwedeng manganti kung ano bang meron sa hinaharap.
1: Mm-hmm.
0: We can only hope, Mommy Lucky.
1: Hope.
0: Hangyo lang. Mo-hope ka lang. Sana. I mean, sana ipagkakaloob. Sana. Sana ibibigay sa atin.
1: Punta ihatag.
0: Yes, pero hindi. Dito mo mararamdaman at dito mo mauunawaan sa kwentong ito, mga kaibigan, hindi talaga tayo ang in control. Kahit gustuhin man natin isang bagay, pero it takes a lot of faith, mga kaibigan, for us to understand na dili talaga tayo in control. We can only pray, we can only beg, we can only hope kung ano talagang pwede sa future. Pero still, with all the faith, kung ano man ang mangyayari, tanggapin natin ng buong buo sa ating loob. Yun lang naman, Mami Laki. Naisip mo na, ganong nahitabo man eh. Ganong, di ba minsan kasi pagka kulang tayo sa pananampalataya, talagang mapapatanong ka, ano kaya? Ano kaya meron? Bakit ito nangyari? Masaya naman kami, mabait naman ang taong yun. Pero bakit siya pang dinapuan ng karamdaman?
1: Hmm.
0: May marami namang masasamang tao dyan, hindi nakakaroon ng karamdaman. Pero eto, napakabait. Pero again, it shows lang po, mga kaibigan, na hindi tayo ang in control.
1: Yes, we are not in control.
0: At hindi tayo nakakaalam kung ano ang makabubuti para sa atin sa hinaharap.
1: Mm-mm.
0: Siya lang. We do not know kung ano abang meron sa future. Pero what we only have is hope and prayer. Prayer na sana magkaroon tayo ng magandang kinabukasan. Sana merong kapayapaan habang tayo naglalakbay. And we can only hope na sana ipagkakaloob ang lahat ng ating mga ninanais sa buhay.
1: Yes. For us to be able to regain happiness, Captain Jake, is the acceptance of the painful memories we have in the past.
0: Yeah.
1: So with the help of Jonathan, ma-regain niya balik ang iyahang happiness.
0: Oh.
1: Ang nindot mo good story po, Captain Jake, no? Never ni mo na, wala na mention niya, gid nga ka nang, kanong, kumura mo kong iparusahan.
0: Hindi
1: diba,
0: naman.
1: Diba ibig sabihin, ana, kanin si Pamela, makita ni mo, buutan ni nga bata mo po nang...
0: Siguro gi-bless ka.
1: Gi-bless gid siya nga kung namin nawala sa iya, na ay mas maayong ihatag sa iya.
0: Yeah, so, ngayon, it shows lang na we can only hope.
1: And sometimes, Captain Jake, sa kinabuhi na to, kung namin mawala sa to, abutang man na siya or tao man na siya. Siguro it's hard to accept sa pinakauna, and you have to go through that process of grieving, kanang sakit, ana. Pero there is always kanang... a light ba sa ulahi dito sa unahan.
0: Yan. And it takes a lot of faith for us to understand.
1: Yes.
0: Hindi magina to na masuta kung waagin tayo pananampalataya. Masuta rin mo pag-abot sa unahan. Sabi nga ni Steve Jobs, ingon niya, you can only connect the dot by looking backwards. Saka mo naman sasabi ngayon, kaya pala nangyari yun kasi para pala dito ngayon.
1: Mm-hmm.
0: Ayan. Yung mga nangyari sa nakaraan, lahat para in connection pala yon sa ngayon, sa panahon nating ito.
1: Mm-hmm.
0: Di ba, you can only connect the dot by looking backward. Sabi ko nga, hindi natin alam ano magiging what future, or what
1: the vast
0: ano kaya itsura ng future? Hindi natin alam eh.
1: We will never know what the future looks like.
0: Yan.
1: Oh, English.
0: English, eh? Pero but of course, we can only hope. Huwag niyong kakalimutan yan. We can only hope. Sana. We can only pray. Sana. Pagkakaloob. Pero kung ano man naman yan, tanggapin natin ang bumbuo sa ating kalooban.
1: Mm-hmm.
0: With hope and faith, siguradong may magandang mangyayari sa hinarap kahit na anumang pagsubok ang pagdaraanan natin. Maraming salamat po, mga kaibigan. Isa na namang kwento, nagpaluha. At may natutunan na naman tayo sa kwento.
1: Journey of love, loss. Healing and moving forward.
0: And healing and moving forward. Yan ang natutunan natin ngayong araw. Napakaganda ng kwento. Maraming salamat po, mga kaibigan. Hanggang bukas muli sa programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career.
0: Ako po si Captain Jake.
1: O ako si Mommy Lucky.
0: Na mag-iwan po sa inyo. Lagi niyong tandaan, mga kaibigan, ang taong tapat ay sagana sa lahat ng bagay. Hindi lamang sagana, o kaya siya sagana ay dahil panatag ang kanyang kalooban. Sa lahat ng bagay, mga kaibigan, kapag ang tao ay tapat sa kanyang paglilingkod, sa kanyang karelasyon, o sa kahit na anumang bagay, lalong-lalo na sa Panginoong Diyos, sagana sa lahat po ng bagay. Maraming salamat po at magandang araw sa ating lahat.
2: Love, sex, marriage and career. Love, sex, marriage and career.
3: Di na mapugnan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C.
4: Junita de Guzman, taga Arasasan. Ang edad ko 65. Leksi kayo akong lawas. Ug nakita na ko nga dako kayo nakatabang sa kalusugan sa akong lawas. Isip senior citizen. Pasalamat ko sa Magnum C. Kopi Magnum C o capsule. Siya gihatag sa Ginoo sa mo. Epektibo kayo ug barato kayo. Ako nang ihawag tanan. Balit na mo sa Magnum C capsule o kopi.
3: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Love, sex, marriage and career.
5: FM Radio. Favorite music radio.
6: FM Radio.
7: 3 o'clock.

0: Wala silang masabi yung radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: alupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes.
3: One station, all the hits.
4: FM radio, favorite music radio. FM radio.
5: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
6: Mga kaigsunan, mayong adlaw, inyong mabati karon ang programa sa Tagum Cooperative nga naguluhan og Tagum Co-op ang tubag sa panginahanglan o giya sa kauswagan. Ang maong programa nagtumong sa paghatag og mga kasayuran nga adunay kalabutan sa mga kalihukan og proyekto sa kooperatiba ug naningkamot nga maghatag og higayon nga mouswag ang kinabuhi sa mga katauhan hilabi na sa mga miyembro niini ug sa mga umaabot pa nga magpamiyembro. Ania karon ang modumala sa maong programa.

0: nyo online
1: yes.
0: na yung palang na makikita mo yung bata mo, ah yun, tiyaga pala mag-deposit, andun lang sa school, hindi mo alam, di ba?
2: So hassle-free na din, ma'am and sir, no?
1: Yes.
2: So si Tagom Co-op may feature na din sa mobile app in wherein pwede natin makita yung mga balances natin sa kids natin, at pwede din natin depositohan kung wala kang time nga magpunta
1: fund transfer
2: yes. magpunta sa office natin sa Tagom Co-op.
1: Wow, no? Ang ganda talaga, no? Ng features and of course yung serbisyo ng Tagom Cooperative na sa ating mga members. Kaya mga interested maging members ng Tagom Cooperative, no, don't hesitate to follow and of course to message us, no, sa ating Facebook para makuha niyo yung link natin sa ating online membership, no, i-direct kayo sa ating official website ng Tagom Cooperative. So we are now into the closing part, no, Sir Nico and Sir Mark, sa ating topic about youth financial education. So we know that being responsible sa ating money is really a life skill, no? It's really a skill, but ano po yung reflection natin and reminders natin when we talk about money responsibility, Sir Mark?
0: Yes, sa ating mga kabataan dapat ilagay natin sa ating mga isip na ang ating mga magulang ay ginagawa talaga ang lahat para sa inyong kabutihan. So, lahat ng mga sakripisyo nila dapat lagyan natin ng halaga, no? So, even the very amount of money that your parents gave to you, so dapat palagahan niyo 'yon. Hindi kailangan basta binigyan ni mama at si papa, akin na 'yon. So, that is a very selfish na
1: mindset.
0: So, dapat ano pa lang sa iyo pa lang dapat
1: yes.
0: May tutulong ka talaga sa iyong mga magulang.
1: Yes, totoo. So, Sir Nick, do you have additional reflection?
2: Po, the same as Sir Mark, no? Becoming self-responsible children to our parents, no? For their sacrifice, their hard work. So, hindi madali. Mahirap ang panahon, pero very hardworking yung mga parents natin sa pagbigay sa atin ng mga kailangan natin, not just once, but especially our needs. So dapat maging grateful tayo to our parents and to our Lord, no, sa pumay kapal na lahat ng ito binigay sa atin. So at least makapagpasalamat tayo and magbigay halaga tayo sa ating mga natanggap.
1: Yes, thank you so much, Sir Nico and Sir Mark, no, for that wonderful insights and of course ang knowledge natin about youth financial education. Ito yung sharing din natin because some of it is mga personal experiences, itong mga tips ni Sir Mark and ni Sir Nico that is effective, no, para sa atin as parents and of course, no, sa ating mga kids and teens, no, nga ano po yung nangyayari ngayon, no, with our digital scenario and generation ng ating mga kabataan ngayon. So in Tagom Cooperative, consider, no, our products, savings products na bagay sa inyo. So open ang ating Tagom Cooperative, you can open a savings account and of course katong mga members already, you can activate and be patronizers ng ating Tagom Cooperative. So yung mga tips natin, we can use it as our simple daily habits and magiging practice na natin ito until ma-master na natin ito and magiging role models tayo, no, ng kapwa nating mga kabataan. So kayo yung magiging role model. So ang ganda, no, ang saya pag magiging role model na tayo as ambassador and ambassadress ng financial literacy, no, ng Tagom Cooperative. So mag-break tayo saglit for our text promo question, no, sa ating mga viewers and listeners. May we have your thumbs up and heart reaction, lalo na dyan sa ating Facebook Live. If you have comments, please, no, ilagay nyo dyan sa comment section. If ano din po yung mga insights ninyo, ano yung sharing ninyo about your experience in availing savings products of Tagum Cooperative, lalo na sa ating mga youth members natin. So for our text promo question, no, isa ito sa mga inaabangan ng ating mga listeners and viewers. So andam na inyong mga cellphones and go to your SM.

0: SMS portion ng inyong cellphone and type already your full name, space, ang address ninyo, and space para sa inyong answer. So this is the question. So ang question po natin, ano ang tawag sa proseso ng pagpaplano at pagkontrol sa inyong mga gastos or sa ating mga gastos upang hindi tayo lalagpas sa ating income? So anong proseso ito, no, sa pagpaplano, sa pagkontrol ng ating expenses para hindi tayo lalagpas sa ating income? So ano yung sagot, no? I-type ninyo and i-send ninyo sa 0919-069-3382. Again, send ito 0919-069-3382. Ayan, so that's a very simple question para sa ating text promo challenge ngayon, because you will win our 100 pesos cellphone load. Now let's go back to our guests, Sir Mark and Sir Nico, because we're now in our closing parts of program. Let's hear final reminders, mga parting words from our guests. So balik tayo kay Sir Mark, then Sir Nico will go next. Sir Mark.
1: Yes, so sa ating mga kabataan at saka sa ating mga magulang din, turuan natin ating mga kabataan na they will learn how the value of savings and paano mag-save. So, at saka sa ating mga kabataan din, kahit simple lang na mga bagay na makakatulong sa ating mga magulang, ay malaking tulong na rin yan sa na maging at least mabawas-bawasan yung mga gastusin ng ating mga parents. At saka tiyak na na masisiyahan ang ating mamagulang.
0: Thank you so much, Sir Mark, Sir Nico.
2: Yes, Ma'am Les and Sir Mark. Maraming salamat po sa mga listeners and viewers natin. And also, no, information is already here. So, implementation is next. So, your implementation is next. So, yun po. Sana po nakapagbigay kami ng mga information and mga kaalaman and other na mga topics na pwede nating i-share natin sa mga kasamahan natin, sa family members natin, even sa friends natin, lalo na sa topic natin ngayon. So, hopefully, samahan nyo po kami next time sa aming susunod na episode. Maraming salamat po.
0: Ayan. So thank you so much, Sir Nico. And once again, let's give a round of applause, pa thumbs up, pa heart reaction para sa ating mga radio guests, our chairperson of the audit committee, Sir Mark Louis Mahinay, and also to our research and development specialist from Tagum Co-op main office, Sir Nico Rivita. So atin pong bigyan ng thumbs up, heart reactions, pa round of applause, no, sa ating mga radio guests ngayon. And also, we would like to say thank you sa ating mga viewers and listeners, because until this time, you are still with us, listening and viewing sa ating programa. And also, congratulations sa ating mga texters for winning our text promo question. So, yung nakakuha ng correct answer, you will win our 100 peso cellphone load. You will receive a notification na kayo po ang nanalo. And of course, yung hindi po napalad ngayon, don't worry, because we still have more radio episodes na aabangan. Baka kayo na ang manalo sa susunod. So hopefully, no, everyone, na-inspire kayo, meron kayong natutunan about sa ating topic ngayon. And at this time, we need to close our program at magkita-kita pa rin tayo, same time and same radio station. Abangan po ninyo ang Tagum Co-op Tubag sa Panginahang Landia sa Kauswagan Radio Program. And once again, I am your host, Leslie Canuto. Tayo po ay magkakasama ulit. Maraming salamat po, and dalaygon ang Diyos.

0: Wala silang masabi ng radio ang bed kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bed kasi malupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinatikinggan. FM radio, the vibes.

Baik nga po mga kabibes, ura sa FMR. 11 minutos na human, miti kangkang ay kalas 4 sa hapon mga kabibes. May nga po na welcome sa toang programang Tingog Lokal. Dini sa 96.7 FM, ang favorite music radio sa Davao de Oro. Kauban ninyo si Kuya Tolets ni Kapunon. Hangtod kita alas 5 ni Kapunon mga kabibes. Adlaw kita karon nga Sabado pit sa size ning bulan sa Hunyo. Mayong hapon diyan ninyong tanan. Mayong hapon di akan ninyong tanan mga kabayb sa kinatibukang probinsya sa Davao de Oro. Kanayang kaya kaya itong naong ako. Murayo itong nasa kwan ba? Sige mo tingog niya. Mayong hapon di akan ninyo. Mayong hapon di akan ninyong tanan sa kung nakikaingon kinatibukang probinsya sa Davao de Oro. Labi na diri sa may nabunturan. O, gingon mo sabi sa may Monte Vista, Compostela, New Bataan, Mungkayo. Mayong hapon di akan ninyong tanan. Sa Maragusan, Pantukan, Mabini, Mako, og diya sa Laak og Mawab. Sa tanan nga mga muabot. Maabutan sa tuwang pagsaba-saba ng kapunon. Sa ako nung ikaingon, may hapon diya kaninyong tanan mga kabaibs. Oras na to at doon na kita 12 minutos na human milabay ang ika alas 4 sa hapon. Padayon mo sa pagpaminaw mga kabaibs sa pagtugtog. Sa mga tugtog garon mga lugal, mga bisaya nga mga tugtog mga kabaibs. No? At agar itong banahon, kininga to ang mga sariling atin mga kabaibs. No? Ato ning paminaw nang ato ang kaugalingong mga kanta mga kabibes. Tungod kay sigil na tag paminaw anang taga laing nasod. Muna nga paminaw na ato na pud nga mga kanta mga kabibes. Tunog lokal hangtod alas 5 kauban si Kuya Tolets. Mga kabibes, dinhi lamang sa 96.7 FM ang favorite music radio sa Davao de Oro.

0: Okay, may hapon pagbalik mga kabibs. Oras sa FMR at 31 minutos na human milabay ang ikalas 4 sa hapon. Dinis ito ang programa ang Tingog Lugal. Matagadlong Sabado din nilamang sa 96.7 FM, ang favorite music radio sa Davao de Oro. Kauban ninyo si Kuya Tulets, hangtod kita alas 5 sa hapon mga kabibs. Ning ato ang programa ang Tingog Lokal gikan sa alas 4 hangtod alas 5 ang atong live mga kabibs. Pero hangtod alas 6 ning ato ang mga tugtog ng mga Bisaya, mga bisdak mga kabibs. Sa mga mahiligon diha og boxing dai mga kabibs, oh, nagsugod ang away ni Casimiro og ni Kuan. Nagsugod ang away ni Casimiro og ni Nire. Isa ka to mahiligon diha sa mga sa boxing, oh. Tanawan ninyo sa tanawan niyo sa live. Shoutout diha sa tanang mga sugit na itong Tigbaminaw diha sa Barangay Ugao. Siyempre diha ito, ikalimto na itong mga silingan diha sa itong mga kapurok. Diha sa may purok tres, ha? May hapon diha kaninyong tanan. Labi diha sa ito ang mga sugit. Gayun kayo nga avid listener si Nanay Carmen. Yes, o si Nanay Maria Tungko. Sa mga Diaz family, may hapon diha kaninyong tanan. Adlaw na sab kita nga Sabado, sunod ugma sa sunod karon, Domingo na sab. Adlaw na sab sa ting tagay-tagay. Karong adlaw maroon ka Sabado. Sabado night sa Grada ron ha. Unyang gabi iragang kayong mga kalingawan nga mahitabo sa atuang matag-usa ka mga lugar. Diyan sa atuang mga barangay sa atuang lungsod. Diri sa nabunturan mga kabibs. Dunay mga kalingawan dira sa may at bang sa Gaisano no. Ato makita diyan matag adlaw Biyernes o Sabado no. Daghan mga kalingawan sa Sabado mga kabibs tungod kay pagkaog ba Domingo man. Walay trabaho pero usahay lagi malimtan masakripisyo ang simba mga kabibs no. Hindi makasimba og Domingo tungod kay nalabanan anang kalingawan sa Sabado. Inaw tunta nga sa tuwang paglingaw-lingaw anang Sabado sa gabi mga kabibs. Dili po nanto ay sakripisyo ang pagsimba sa Domingo mga kabibs no. Tungod kay mao na karang adlaw nga magpasalamat ah. Ngadto sa labong magagahom sa tanang mga grasya nga atong nadawat mga kabibs sa tibuok semana. Sa tuwang gasa sa kinabuhi nga tuwang naangkon pa himuslan sa tibuok semana mga kabibs. Muna nga, sa ito ang paglingaw-lingaw sa Sabado sa gabi, mga kabayb, sinautunta nga, dili na ito masakripisyo ato pagsimba sa pagkadomingo. Unya din, alas 6 kapin siguro mga kabayb, so mga 6.30 to alas 7.30, alas 8, nga ito alas 8, ana. Doon na kita ay, kuan, anticipated mass mga kabayb, so kauban na ito sa Reverend Father Victor Lichido, dini sa FMR mga kabayb, so pwede mo mo tanaw sa to ang live diri sa feed sa FM radio 96.7 Davao de Oro. Pwede pud mo diha mo tanaw sa to ang mga kabibs do na kita live ng misa anticipated mass para nakana para ugma mga kabibs nga hanay. May hapon diha sa to mga suging tigbaminaw diha sa may barangay Andep New Bataan. Ilabi na diha sa to ang mga suging tigbaminaw diha sa Mary Bijatrix. May hapon diha kaninyo tanan. Sabi na kang nanay, kunching, lalaw-law. Kang, ati mi, hindi mo nakalimot ko sa pidol niya, ati mi, ha. Silingan ni ati, ni nanay, kunching, lalaw-law. May ngapon di kaninyong tanan. O, sa mga Dilaturi family, kang tatay Carling, o kang nanay Marcela, di, may ngapon di kaninyong tanan. Nga, mga suki na tugtig babinaw di sa may Mary Mediatrix, Barangay Andap New Bataan. Shoutout to Sabs, ato ang mga kabiguan di sa Purukono, Barangay Ugao. Di na to ikalimtan niya to ang mga amigo sa bigas diya nga mga membro sa One Fort Boys. Shout out diya kang Do Kiris Ifanto. Kang Nung Siano Sab diya. May hapon diya kang Nung Siano Sab. Ano, nagpa-team out sa itong live si Nung Siano Sab diya. May hapon diya ganin yung tanan sa mga Sab family. Kang Nung Biloy. Yun masab kang Heraldo. May hapon diya ganin yung tanan sa mga Sab family nga makanunayon nga naminaw ka na to. No? Kang Ate Bergie po diya. Ate Bergie. Mayong hapon diya. Oh, ingon masab doon ni Virgie. Naboy, Ate Virgie Bunhayag diya sa Purukono, Barangay Ugao. May hapon na kay Sigir. May tawang nagingon si Ate Virgie nga. Sigir, kung paminaw, di mapukuni mo i-appel. O kwan, di mapukuni mo i-appel. O great. Muna, i-appel gina ito. No? Siya tao diya ganin yung taran sa mga suki na tugtig paminaw. Diya sa Maragusan, may hapon diya sa mga Dukog family, sa itong mga kaparintihan, diya may hapon diya kaninyong tanan mga kabibs. Salamat kasi nyo magkaroonayon nga pagbaminaw mga kabibs, no? Diri sa FM radio. To tunog Bisaya, tunog. Local ta mga kabibs, ha? Ito ang mga tugtog garon mga kabibs, hangtod sa alas 6. Mga sariling atin, mga tugtog nga mga bisdak. Mga bisayang dako, mga sariling atin mga ka-vibes. Hataga na ito og panahon. Hataga na ito og panahon sa pagbaminaw ang ato ang mga kaugalingong kanta mga ka-vibes. Dari sa Mindanao og Bisayas mga ka-vibes. No? Na, kay taas man po ang panahon nga maminaw ito sa mga kanta sa mga sa Amerika, mga diya sa Manila, mga Tagalog songs. Po gani, kuhan ka ng ininsik songs. Marukulat eh, ininsik na. Nga English rin ito, Adrio. Nga, sa matag Sabado, alas 4 hangtod alas 6, tagaan na ito o ganang panahon nga madunggan po nga ito ang mga sariling atin yung mga music mga ka-vibes. Pero nga ito ang live hangtod ta alas 5 mga ka-vibes. Huwag kayo mga andam na mapunta para sa inig alas 6 ka-vibes sa ito ang anticipated mass. So, doon na tayo misa sa kung gigaingon na hangtod ta alas 8 niya na mga oras mga ka-vibes. Muna nga sa gusto maminaw, humutan na ako live kita sa FB page sa FM Radio 96.7 Dabo de Oro. Atong oras mga ka-vibes, adunay 37 minutos na human, milabay ang ika alas 4 sa hapon. Padayon mo sa pagpaminaw, dinis na ito ang programang Tingog Lokal, din nilamang sa 96.7 FM, ang favorite music radio sa Dabo de Oro. One station,
1: all the hits. FM Radio. Favorite Music Radio.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Jonaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, take ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy. Makabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
6: Mila Salazar, 73 years old. Dagan ako kibamati sa akong mga tuhod. Starting na ako ani mga March. Kaloy sa Ginoo may alibyo ang ako ang mga tuhod. Malaksik na ko. O dili ko kapuyon. Dagan ko trabaho pero dili ko kapuyon. Ay biktibo kayo. Tapos barato pag yun.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyberdrug, ug Daklan Pharmacy.
8: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
9: Gutom na lagi. Asa magalami kauna, no?
10: Good news, Davao de Oro. Aniya na ang lamiang pizza in town.
11: Hugo Bistro.
12: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
13: Tara na!
12: Sugod na tayo sa Hugo's Bistro.
13: More than good pizza.
14: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
15: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule

0: Okay, may hapon pagbalik mga ka-vibes.
1: Ipaagi lang uglap.
0: Amog yapon na minaw dili sa FM, or 96.7 FM, ang favorite music radio sa Davao de Oro. Kaupan yapon si Kuya Tulet sa ito ang oras mga ka-vibes, 56 minutos na human milibay ang ika. Alas 4 sa hapon. Dili sa itong programa ang Tingog Lokal. May hapon diya sa ito ang mga tigpaminaw. Diya sa may Barangay Manat, may hapon diya kang Iloy. Diya sa may Maan. Manat, may hapon diya kang Iloy Marcelo. Marcelo Iloy, may hapon niya mo diya Iloy. Huwag sa ito mga suking tigpamina, usap diya sa may barangay. Ha? Okay. Aliyaw na sa ako dito, Jess. Okay. Oras na ito mga ka-vibes. Kamayin lang kayo na hibili, no? Salamat kayo sa inyong pagbaminaw mga ka-vibes. Ito ang mga suking digbaminaw diri sa Kanitbuk, ang probinsya sa Davao de Oro. Shoutout eh, diya sa Bangkiruhan Norte, Bangkiruhan Sur. Diya sa may barangay Kamantangan, Montibistas. Salamat salamat inyong mga kanunayon yung pagbaminaw, no? Diya sa may barangay Kanitgid, Banglasan, Kamansi, ngatos may Yaon, no? Ngatos Prosperidad, San Jose, Oguban, pang mga kabarangayan, des Montibista, tungod kay Tinaw, kaya ito ang signal diya. Salamat kayo siya makanunayon ng pagbaminaw. Diya sa may Compostela, diya salamat diya sa kayang Dingkoy Arangkon, diya sa may barangay San Jose. Kagawad, Regine Diaz Arangkon, diya salamat kayo siya pagbaminaw diya. Diya sa may barangay Gabi, shoutout da si Robin Ray Punti, Ugang Ma'am Nining. Dagang salamat kayo. Kang ako ang kumpare diya, si kumpare Ricky Gidorio. Mga Gidorio family diha, mga Baisak family, Sinahon family, may hapon diya kaninyo. Dagang salamat diya. May barangay Dawis diya, may hapon diya mga Gilina family. Nila ni Junjun Gilina, o ni Yenyen, nila ni Juris, ni Tutang, o ni Dayday, o guban pa ang mga kaubanan nila diya karoon diya sa may barangay Dawis. Salamat sa inyo makanunay ang pagbaminaw. Sa tanan nga mga suki na itong tigbaminaw nga kanunay nagasunod sa tanang programa dari sa FMR, daghan kayong salamat. O kinisi Kuya Tulets, moingon nga kung gibawala na ka sa doktor tungod kay taas na kayong pressure sa imuhang dugo, bawala na ka mukao ng baboy. Akong ikatambag sa imuha mga ka-vibes, likayi ang doktor. Daghang salamat o mayong hapon kan natong tanan.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Muntidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamaayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious jud nga anak. Tinamang ko yung mga tao sa magbebe ay anak nga babae, di nakanak. Pinaagi sa makabuhay, nagitagi may sa mong anak. Inag ko sa ko ang ubigay ni nga general check-up. So, gitest sa po akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa Ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay me kay kung nato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
7: Opneta del Valle, taga San Miguel. Ang akong na hinati jud sa Magnum C. Muradyo, adyoy kausapan. Akong ipamate. Kanang murag, dili ko, video ko makapoy. Nindot jud ang Magnum C.
6: Di na jud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizel Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
9: Kamu ba nasayod na ang Melven Food Supplements Distributor? Maura ang orihinal nga naghatod sa mga epektibong produktong herbal sama sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Lamian, Masustansyang Kape, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil, ug ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Halal Certified ug Organic. Congratulations, Melven Food Supplements Distributor, for being the most trusted food supplement distributor of the year. Sa prestigyoso International Golden Globe Achievers Awards 2023 niadtong October 7 sa Grand Ballroom Imperial Hotel sang Iloilo City sa mga suking customers o kaninyong tanan ang maong award. Alay namo kaninyo. Daghang salamat.
10: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Kidney care time!
13: Ako si Terry Robles, 59, sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
14: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
15: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Bayad sa check up ug bayad sa doktor, wala zero balance kami lahat.
17: Abot sa langit, alam ko pa pasalamat.
18: Basta't kayo'y naka-admit sa basic accommodation ng DOH Hospital, wala na po kayo babayaran sa kwarto, professional fee ng doktor, gamot, laboratorio, at iba pang gastusin. Ang inyong paggaling, ang kailangan nyo na lang isipin. Ang kaibahan ng no balance billing ay para sa pasyenteng indigent o mahihirap. Ang zero balance billing naman ay para sa lahat ng pasyente, mayaman man o mahirap. Kapag may admitting orders na, kukunin lang ang kanilang impormasyon sa admitting unit ng ospital at kailangang maitalaga sa basic accommodation. Isa po ang zero balance billing sa hakbang ni PBBM para maisakatuparan ang universal health care. Palalakasin pa po ng DOH ang zero balance billing dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
19: One station, all the hits.
20: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
21: This song is brought to you by Mayor Manuel J. R. Zamora.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Lisa Oriel, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ko og makatabang yun sa ako ang health. Diridyog ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bag-og yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaning diri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
4: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, Herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grapeseed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flaxseed, nga puno sa omega-3, heart-friendly, og ang powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapali sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.
10: Calling all gadget lovers. The MCOR Great Gadget Sale is finally here. From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with home credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest MCOR store or shop online at mcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
11: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
12: One station, all the hits.
13: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.

0: Amahan, sa gugma imong gitugyan ang imong anak alang sa kabuluhanan sa imong simbahan. Hatagig igong kusog ug kadasig ang mga nag-alagad nini sa among Santo Papa, mga obispo, kaparian ug mga laiko. Magampo kita sa Ginoo. Dios sa kinabuhi, kaluhi kami. Amahan nga maluluyon, itugot nga ang anaa sa panggamhanan sa nasod makabaton og mga maayong desisyon haom sa imong kabubuton alang sa kalambuan sa tanan. Magampo kita sa Ginoo.
1: Dios sa kinabuhi, kaluhi kami.
0: Amahan nga tinubdan sa kinabuhi, liguna og hatagi kadasig ang among mga igsuon nga nag-anto sa kapito sa kinabuhi, mga taong nagatubang og mga problema, mga masakiton og himalatyon. Magampo kita sa Ginoo.
1: Dios sa kinabuhi, kaluhi kami.
0: Amahan nga tinubdan sa grasya, himuha kaming angayan sa matag dawat namo sa lawas ug dugo ni Kristo ug among mapuy-an ang iyang mga panig-ingnan diha sa among kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo.
1: Dios sa kinabuhi, kaluhi kami.
0: Amahan nga malumo ug kasing-kasing, ipadangat ngadto sa tanang katawhan ang kabililhon sa lawas ug dugo ni Kristo pinaagi sa makanunayong pagtambong sa Eukaristiya ug kasaulugan sa pulong. Magampo kita sa Ginoo.
1: Dios sa kinabuhi, kaluhi kami.
2: Ato sa biapil sa ato mga pagampo, mga atensyon ni gihala ni Santos Camisa. Pasalamat gikan nila Congresswoman Maricar Zamora and family, Governor Raul Mabanglo and family, Mayor Manuel J.R. Zamora, Manuel Y.K. Zamora and family, Board Member Cole Irv Zamora, Darling Riterba and family, Rosemary Day Ganterano family, Mr. and Mrs. Jessa Adorna and family, Jason Orboda and family, Mr. and Mrs. Joselito Rosales and Erica, Mr. and Mrs. Jefferson Patay, Chelsea Jane and Chesley Jana, FM Radio Davao de Oro, and FM Radio Davner and staff. Usab sa intensyon sa Okleda o Garcia family o sa Pereras family. Ato sabihan po ang ato mga isuon nga ni Panaw na labi na ang kalag nila Paul, Esmeralda, Carmen, Shane Ashley, Matilde, Francisco, Filomena, Judith, Teofila, Celso, Monta, Roger, Alma, Petronila, Purificacion, Emilio, Edita, Agustin, Richelle, Alan, Manny, Ruben, Elias, Calixto, Hermana, Sani, Benamin Senior, Augusto, Felix, Erlinda, Balbina, Pablito, Montano Senior, Gianni, Leonila, Virgilia, Armando, Dionisio, Rosalina, Jesus, Leia, Annabel, Dominador, Carmen, kalag ni Victor Senior, kalag ni Crescencio, Lydia, Olbiana, Margarito, usab kalag ni Rosarita, Almabelia, Jan, Leticia, Samuel, usab ang kalag ni Sullivan. Magampo kita sa Ginoo.
1: Dios.
2: Amahan nga walay kinutuban, dungga ang pangamuyo sa imong katawhan nga nangandoy nga mahiusa kanunay sa imong bililong anak nga namatay alang sa imong kaluwasan. Kini imong gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Malingkod atong andamo nang atong mga gasap.

Mayong gabi mga igsoon kadina ni Kristo. Welcome sa itong programa, ang Buhing Grasya. And thankful kita nga nakasaulog kita sa Santos Camisa. Labi na kay karong Dominguha, mao ang solemnity sa lawas o dugo ni Kristo. Importante siya nga fiesta, no, sa tuang simbahan. Kay mao man ni ang gikabili ni Jesus kanato nga tuang handumon matag karon og unya sa tuang kinabuhi. But before anything else, ato sa pasalamatan, no, ang tanan nga mga nahilambigit sa ato ang programa, ilabi na sa tanan nga nagasubaybay, no, sa ato ang programa. Di na silang tayong nagkadaiyang mga equipments or appliances kung nasa madungog ni ato ang istasyon sa 96.7 Favorite Music Radio. Sa tanan akong mga parokyano din ha sa Katilingban, sa San Isidro, Kamanlangan, San Isidro, Labrador, Kamanlangan Chapel, sa Barangay Tandawan, Barangay Kamanlangan mismo, Fatima, o sa Barangay Magangit. Mayang gabi po din sa tanan yung mga nagapaminaw sa lungsod sa New Bataan. Mayang gabi din ha kaninyo. Salamat sa inyo ha ang kanunay nga pagsubaybay sa itong programa. Ugusab, shout out po din ako ang tanan na itong mga miyembro sa Social Communications Office. Hilabi na sa itong mga volunteers nga nagpahitabo kaganina sila hang first formation, no, seminar dito sa parokya sa Nuestra Señora del Pilar, Babag, Mungkayo, Davao de Oro. O ang inyo ang halang doon ni hatag po dugamay nga piyesa dito sa maong seminar, since nasayo naman siguro ang tanan nga nakakuha man tag unit sa Social Pastoral Communication, and sa diwa sa amuang program director si the late Father Francis Joseph Eilers, no, ang iyahang gihangyo gyud kanamo iya mga estudyante is to remain and to help in the formation of the social communicators. Mao na mga igsoon, that would be the first parish nga muang atagan unya ugma dito sa New Bataan. New Bataan, I'm sorry but I cannot be there, but magkita-kita kamo sa four core group sa Ditascom nga mobisita sa inyuhang parokya ugmang adlaw. Ug naka-schedule na ang month of June sa nagkadaiyang mga seminars, no, sa nagkalahi-lahi nga mga parokya. Og shoutout di ay sa tanan nga mga nagsunod sa ato ang Facebook live stream, no, nga live po dinha sa ato ang Facebook page sa Diocese of Tagum, sa Roman Catholic Bishop of Tagum, no, incorporated, no, nga na masubaybay po ng ato ang programa karon. May gabi din na kaninyo, labi na kang Ma'am Grendola Irene. May gabi, Ma'am. Kang Ati Tessie Ortez Sentapa. May gabi, Ite. May gabi din ha sa inyo mong pamilya. Kang Jaina Miles. Usab kang Lori Chariza Lucernas. May gabi din na, Lor. Regards ko sa inyong pamilya din ha. Labi na kay nanay o katatay. Usab kang Ati Annalie Panurel, Ate Ann, may gabi din na kanimo, kaubang si Kuya Joseph, huwag imuhang pamilya, no? Salamat kayo sa inyong pagsuporta. Congratulations sa imong pagninang, dahil kaganina, ninang o ninong, no? Sa kasal kaganina sa itong aktibo po nga lumilihok sa ito ang simbahan, kina Ryan o kang Maria Delo. Congratulations sa inyo, ha? Sa pagsaulog, sa inyuhang pag-iisang dibdib. May gabi di ay sa tanan nga mga nagapaminaw sa nagkadaiyan na itong mga lugar din sa Davao de Oro. Dagang salamat sa inyong pagsubaybay o mapasalamaton kita sa mga taong nagpaluyo ng itong programa.
nga nahimong successful kini labi na sa tunga kauban ni niya si Stasyon, si na Kuya Lito, Kuya Jefferson o si Kuya Jason. Daghan kayong salamat. Ugusab ang kanunay nga nagsuporta para nga to ang programa Kanunay Live matag Sabado. Sina Ma'am Marika Zamora atong kongresista diri sa Davao de Oro, kauban sa iyahang isuon nga si Sir JR, ugusab sa tong gobernador si Gov Raul Mabanglo. Maayong gabi din ha kaninyo mga ma'am and sirs. Daghang salamat sa inyong kanunay nga pagsuporta sa itong programa for continuing making our program on air and live matag Sabado sa tuang istasyon. Ma'am Tessie, ikaw rin isa sa inyuhang balay di ay apan na unta. Kanunay ka panalanginan sa ginugubanan ka sa mong mga sa itong mga angeles, labi na sa mong guardian angel, no? Always stay safe and keep warm kay ning panahon na ito mukalitrag igang niya, mukalitrag pubog now, no? So, dagan salamat, Ati Tessie. Stay blessed. Stay blessed po. And magpasalamat po kita di ay sa atuang mga halandong obispo, Bishop Medi Laseo, for giving us the go signal nga makamisa ta sa tuang istasyon o makapahitabo kita ning atong programa ang Buhing Grazia. Taw-taw na gyud ning atong programa, no, mo nang thankful kayo ta nga ang grasya sa Ginoo naguban kanunay ka na to and making our program lasts this long, no, and it will not be successful at the same time continuing kung wala po na mga suporta sa mga tao nagpaluyo niini. Ako po din baliktan naon, kumusta po nako og si DJ Nestor, no, ang maugyong kauban ako sa pagmugna nini nga tuang programa ang Buhing Raja. DJ Nestor, kung nasa ka man, busy ikaw, kabalo ko sa mong pagpanginabuhi, sa mong pagpaningkamot, may God bless you and more blessings will come upon you for sharing your talent, especially sa pagmugna ni ato programa ang Buhing Grazia, kay daghan pod og nakadawat sa benepisyo niini, labi na kato mga isuon nato nga masakiton nga dili makasimba sa adlaw Domingo sa ilang gagmay, sa ilang mga kadagkadaiya nga mga kapilya og simbahan. Speaking pala, ako po din buot batiun ang atuang isa sa kong mga parokyano nga gasuporta po sa kamanlangan na pan tungod sa balatian na siya sa ilang panimalay, si Kuya Luloy, kauban sa Dilina. May gabi din na Kuya Luloy, na din na sa Barangay Fatima, New Bataan, Davao de Oro. Kuya Luloy, stay strong and may God bless you of speed up recovery and puhon, makita-kita ta sa atong simbahan nga maayo ang panlawas. Sa tanan nga mga adunay balatian din sa lantag sa taksa ka mga panimalay, may gabi din na kaninyo. Salamat usab sa inyo ang pag-uban sa itong programa. O mayon ta ang Ginoo, manalangin kaninyo o matagaan ka mo sa kahupay sa inyong gidilang nga mga balatian. Ug kung nasa manadungog ning ato ang programa karon, daghang kaayong salamat ug maayong gabi ug may God bless you all for your efforts may bring fruit sa inyuhang kinabuhi. And tungod kay ang ato ang kasalugan karon mao ang solemnidad sa lawas sa dugo ni Kristo, it's also good nga ato ang istoryahan gamay ang maong kasaulugan, no, in fact it is part of our doctrine, no, sa simbahan Katoliko ang mahitungod sa lawas sa dugo ni Kristo. Accordingly, the solemnity of the Corpus Christi, also known as the solemnity of the most Holy Body and Blood of Christ, is a significant feast in the Catholic Church that celebrates the real presence of Jesus Christ in the Eucharist. Importante di ay siyang selebrasyon sa atuang pagtuon, no, kay isa man siya sa mga core doctrines na itong igunitan isip Katoliko. And this solemnity acknowledges the centrality of the Eucharist in the life of the Church following the Last Supper where Jesus instituted the sacrament of the Eucharist. Sa klase namo sa sacraments, it was taught to us that all sacraments are centered in the
Eucharist. Because the Eucharist is the real presence of Jesus Christ. Dili lamang siya simbolo kung dili tinuod nga presensya. Ang panugbino, nahimo siyang lawas sa dugo ni Kristo din na sa grasya sa transfiguration. Dili siya constabsanciation nga ginatudlo sa laing mga sekta nga wala matuo sa tinuod nga presensya ni Kristo din ha, sa panugbino nga nahimong iyang lawas sa dugo ni Kristo. The essence of the bread and wine was changed into the body and blood of Christ, and it can only be seen through the eyes of faith. The feast is celebrated on Thursday after Trinity Sunday. However, in many countries, it is transferred to the following Sunday. The institution of this feast can be traced back to the 13th century when Saint Juliana of Mont Cornelion advocated for a special day to honor the Holy Eucharist, which was formally established by Pope Urban IV in 1264. The feast emphasizes both the sacrificial nature of the Eucharist and the common aspect of sharing in the body and blood of Christ. Mga igsoon, kani mga importante nga mga doktrina sa atong simbahan, somehow we give importance to them. That's why we assign dates to celebrate this kind of solemnities, no? Mao na nga dili ta magbuhat og usa ka selebrasyon sa simbahan Katoliko kun dili kini itukod, no? Di pasabot ato dili ni siya maprubahan og dili ni siya matagaan og authority gikan mismo sa atong Santo Papa og sa atong mga kaobispuhan. The biblical basis for the solemnity of the body and blood of Christ is found in the accounts of the Last Supper as narrated in the Gospels. So dili na siya layo, no? We continue the tradition, no, of doing the Last Supper, no, because that is the given nga ato ang hinumduman, gihatag na ni Jesus sa tuang ato ang hinumduman nga sa ulugon kanunay. Mao na nga ang simbahan nga wala Eucharistia, dili gyud nato matrace ang iyahang sumpay dinha kang Hesukristo. Kay nganuman, it was explicitly given to us by Jesus Christ in his memorial, no, in commemoration of his life here on earth. Yeah. But at the same time, we ask also that he will be present in that celebration. And the prayers that you can hear in the Eucharistic prayer, they are not made by man. They are narration, no. It is a narration coming from Jesus himself during the Last Supper. So dili siya binuhat. Mag-istorya ang parian na iyan ang actually ako na memorize sa man ako na kay kapila na ako na sige misa. Kana siya, even though memorize na mo, it is a narration. It was not a copy or a drama, no. It is a narration of what had happened panahon sa Last Supper. Muna pag-ingon sa pari, o si Jesus mingon, kinimo akong lawas. O pagningon nga sa pari, ana, sa tuwa pa, we are narrating what had happened during the Last Supper and we make it present again in today's generation, in today's celebration of the Holy Mass. In Catechism for the Catholic Church, it emphasizes the importance of the Eucharist. Accordingly, the Eucharist is the source and the summit of Christian life. Dili ka mabuhi isip Kristiyano kung layo ka sa lawas sa Kristo. Dili nimo mapadayon o dili ka mulahutay sa pagkinabuhi nga Kristuhanon kung wala o dili ka konektado sa lawas sa dugo ni Kristo. It further articulates that in the Eucharist, the Church celebrates the memorial of Christ's Passover, the making presence of the sacrifice of Christ in the liturgy, a true and complete offering to God. Naapo di ay, panahon sa Eucharistia, what makes all our offering perfect because of the offering of the body and blood of Christ? That makes the celebration of the Mass, ang atong Santos nga Misa, ang pinakataas na klase nga pag-ampo, tungod kay ang ato ang mga halad at mga pag-ampo, ang abot sa atong mga paningkamot, ato ang gipresentar din sa altar, kauban sa lawas sa dugo ni Kristo. So, ang tanan nato mga paningkamot sa kinabuhi, gihiusan nato din na kang Kristo, no? Atong gi
gibutang sa tubangan niya ug pinaagi sa iyang paghalad sa iyang lawas sa dugo. Kanang ato ang mga halad na himo siyang perpekto, na himo siyang hingpit ug makapahimuot sa Dios dili tungod sa ato ang mga abot ug sa kwarta kung unsa man nakadako, kun dili nahimuot ang amahan tungod sa gihalad siyang anak nga mao ang iyang lawas sa dugo. In canon law, it recognizes the significance of the Eucharist within the Church's life, reflecting its essential sacramental character. In Canon 917, it states that a person who has been confirmed and has received the most holy Holy Eucharist may fruitfully participate in the Eucharist. No, katong mga nakapangalawat, katong mga nakumpirma, no, you are fully incorporated to the Church. In pasabot, mahimo na po kang appeal sa mga kalihukan sa simbahan, labi na sa pagsaulog sa Santos nga Eucharistia. Muna ginaingon ako sa mga bata panahon sa kumpirma nga karon nga nakumpirmahan naman mo, labi na katong makadawat tapod sa First Holy Communion, karon nga nakapangalawa tapod mo, wala gyud mo excuse nga nung mo absent mo panahon sa misa. Munang adlong Domingo, tagaan gyud ninyog panahon nga naman kay ni dawat aman mo sa lawas ug dugo ni Kristo. Usa ka realidad nga dili nimo pwede talikdan, usa ka realidad nga dili nimo pwedeng pasagdan. Kay nga naman usa kini kabalaan nga butang, halad gikan sa Ginoo nga dili pinugos kun dili tinud anay nga pagiguma nga yang gihatag kanato pagpadayag nga kita gusto niyang luwason kun asa man galing siya didto pudda niya padtuon. In conclusion, the solemnity of the body and blood of Christ, the Corpus Christi, thus serves as a profound reminder to the faithful of the significance of the Eucharist, reinforcing the belief in Christ's real presence and the call for active participation in the sacramental life of the Church.

na gina-offer na ako sa akong mga parokyano wherever I will be assigned, no. Ako ag yung kanunay gina-ingon nga pagka 40 dili lang kay mga G mo o moadto mo sa minteryo na magpabindita, I highly encourage you to offer a celebration of mass, no. Imisahe gyud ninyo kanang ika 40 kang kanang namatyan mo niya pagka 40, misahe ninyo, request mo sa opisina, duol mo, then make arrangements para makahalag yung tagdako kayo nga taas nga klase nga pag-ampo sa tumaigsuon nga namatay, because it's part of expressing our love to those who died before us. Katuna pa ko sa Manila, I am touched, no, sa kinabuhi sa mga tao dito. Dili sila fanatic, but you know, importante kaayo ba nga i-take note ni nga kinaiya kay bisan og nasla sa opisina, no, muhangyo gyud sila og Santos nga misa whenever the monthly ba karon, no, mga institutions di siya, mga offices, mga institutions, labi na ko ang ilahang boss kana bitong Katoliko bito kaayo nga tinuod niya kanang they have devotion, no, sa Santos nga Eucharistia, and I'm very happy ano man ginadala nila sa ilahang workplace ang devotion sa Santos nga misa unya. Mao pud nga tayo nga magkatapok-tapok pud sila mga trabahante, no, not as boss and employees but as brothers and sisters in Christ and in faith. Morning nga, nahinumduman ni Dona ko ako ang mga kaila sa Manila. Kung saan man po kayo ngayon at kung nakikinig po kayong lahat sa ating programa, nais ko pong ipahiwatig ang aking pasasalamat sa inyong pagmahal, sa inyong pagmamahal sa ating banal na Eucharistia, sa inyong pagpalagi sa debosyon para sa ating Panginoon. Take note ang lahat po ng efforts niyo at lahat po ng debosyon at lahat ng mga panalangin po ninyo, sapagkat kayo ay nananatili sa ating Panginoon, kayo ay mabibiyayaan ng marami pang mga grasya sa inyong buhay, lalong-lalo na para sa inyong pamilya at sa lahat ng inyong paghahanap buhay. So mga igsuon, I think this would be sufficient for us this evening, no, to know the importance of the Holy Eucharist and the solemnity of the Body and Blood of Christ, no. And at least sa simbahan po, we really take care of it, no. Muna nga sa kapilya, because of the importance of the Eucharist unya sa iyang kabililhon, naningkamot yun ang mga pari magpahinom yun sa mga kapilya nga inyuhag yung isecure inyong kapilya labi na kung naamoy tabernacle, no. Ano man kasi balaan man ang lawas si Kristo, no. Dili po pwede mag-stack og daghan kay ang lawas si Kristo dinha sa kapilya. As instructed by Father Ben, no, katuong siya ang nagdala sa mga kaabag, as much as possible, kaya nalagyong enough para sa katilingban nila bina sa mga adunay, masakiton nga ginapakalawat matag Domingo. Usapod ang isa sa mga ginaampingan po nato nga dili mabinuangan ang Eucharistia nga ginabutan nato dinha sa tabernakulo. Ngano man kay balaan man ang abutang. Muna nga, nakapahimo nga balaan sa sanktuaryo mao ang lawas ni Kristo, dilang kay ang alta, dilang kay ang ambo, dilang kay mga imahe nga gibutan nato din, ha, pero nakapahimo nga balaan sa sanktuaryo mao mismo ang presensya ni Kristo. So mga igsuon, I hope you understand a little bit sa atong gipanagambitan karon. Ug salamat di ay kayo sa inyuhang pag-uban sa atong programa karong gabi una. Salamat kayo sa inyuhang pagpaminaw, salamat sa inyong pagsabot. Kay wala gyud mahimo, wala gyud mi, wala gyud nahot ug walay pulos ang atong programa kung kamo dili pon maminaw sa mga mensahe niini.
Mao nga daghan kaayong salamat ug diri lang ko kutob sa ato ang programa. I hope no sunod na pud Sabado mag kita-kita na pud ta, magpaminaway na pud ta diri sa ato ang programa Ang Buhing Grasya. Ako inyong alagad sa kahanginan, Father Victor Lechido Jr., nga nagpabilin, nagbilin kaninyo og panalangin sa Dios nga unta ang inyong adlaw labi na og mga adlaw.

base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.

0: lisod yun dawaton ang kabatuoran, labi nag ikaw ang sadan. Why? Hala na!
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prop 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: kay pa si Snow White, Apple Ray Gingkit, nagka-love life dayon. Ako, fruit salad na kong ikaon, wagi hapon. Why? Halan na!
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
2: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Coffee 17-in-1, every time magkapiko, dili dahil ko maluya kay makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya nga, maayagod siya. Namoy mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule o ang tanang product sa EXL Makabuhay kay nindot na siya. Proven at tested na quality product good siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar. Looking for

0: Di na mabugnad ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Tarataho at manoro. Nagpasalamat ko sa Magnum C. Piktibo, Brato Kajon. Maura na ako kay ang kakong mga palatian na ayaw. Ubag man eh. At dahiti, nakaling kamot na ako di paliok. Pero sa pagkakaroon nga, nakagamit ko sa Magnum C. Mo'y nakakuha na ako ang pasalamat ko sa Ginoo nga naaning produkto nga Magnum C.
0: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
3: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
4: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters.
5: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
6: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
5: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
6: Oo, kaayo. Mabati yun ako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang

Bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

0: Wala silang masabi yung radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: alupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes.
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: My creations reflect how colorful my life has been, and I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
4: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
5: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
6: Hugo Bistro.
7: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Sala Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
8: Tara na!
7: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
9: More than good, pizza.
10: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
11: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
13: Teresita Basanyes Oropesa. Sakit akong lawas. Kung akong yubati mo lang buwan ka ng maluyay mo lawas. Kanari akong imnon. Muna, 3 times a day ang kapsul. Ang kape, kanag yun buwan law. 3 times gihapon. Pamahapan yun to panihapon. Kayo buhay sudan. Katumang kape akong sadano, di ba? Barato, 50 pa. Lahira sa ubano.
12: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
14: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
15: Nakabalo na ba ka? Nga ang Kantilan Bank, anaay iCan Mobile Banking App. Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta. Padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay. Magkabayad o bills. Makapalit o prepaid load. Makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store. O pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together we can.
16: Kayawe ka magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
17: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruksete, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
18: One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Mila Salazar, 73 years old. Dagan ako kipamati sa akong mga tuhod. Starting na ako ani mga March. Kaloy sa Ginoo may alibyo ang ako ang mga tuhod. Malaksik na ko. O dili ko kapuyon. Dagan ko trabaho pero dili ko kapuyon. Epektibo kayo. Tapos barato pag yun.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi. Asa man ka, lami kauna, no?
7: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
8: Hugo Bistro.
9: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
10: Tara na!
9: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
10: More than good pizza.
11: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
12: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
13: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang milinaw, wala na ang dag-um.
14: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
15: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: One station, all the hits.
17: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

Oh, God.

Thank you.

Grazie.

Allah'ım.